0: Ha? Yung iba sa inyo, nagluluto pa siguro, no? Ha? Isa lang ang rason kung bakit ngayon ka pa lamang nagluluto. Kasi, late ka na nakamata. Yung iba sa inyo, mga sweetheart, sige. Ipagbadayin nyo na yung mga ginagawa ninyo ngayon. Yung iba sa inyo, mga nasa mga trabaho na nila, nasa mga opisina na. Maibundag! Good morning! Sige, ha? Ready na para magtrabaho ba? Yung iba sa inyo, mayala lang, medyo nagme-makeup pa ng konti. Retouch muna. Habi ka ka-makeup po pa lang. Sumakay ka lang naman ng taxi. Pagdating mo sa opisina, nag-retouch ka na kaagad. Payaunawaan ko kung nasa rela ka sumakay. Mga ganun tipo. Yung sumabit ka sa jeep. O di naman kaya nag-motor. Pero kung naka-taxi ka naman, Diyos ko naman, pagdating sa opisina, nag-retouch ulit. Grabe naman yan. Magandang morning po sa inyo. Siyempre ba, Jason Steele pa rin ang Manly Show hanggang alas 9 ng umaga. Oy, Ma'am Christine, good morning! Maraming salamat po, ha? Sa inyong pakikinig. All the way from Maramag, Bukidnon. Brother Demsoy Robles, magandang umaga rin. Thank you so much. Ang ating text lines, bukas na bukas pa rin. Pwede kayo mag-text pa rin 0961-892-4927 o throw at 0961-892-4927. You get 7-10 minutes after 8 o'clock. Pass and prayer break here. Magbabalik pa tayo with more. Magandang umaga po sa lahat. Padayon lang sa magpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga? Talaga, yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. Hey, that's Looney featuring Arthur Neri with Balay Isipan at 31 minutes after 8 o'clock. Isang magandang umaga muna kina Lita Ozarraga Fabella Aldubino. Haba? Magandang morning po sa inyo. Maraming salamat sa atin sa mga Igsoon sa May Lumbia, sina Luz and Tony Paharon at ang Paharon family. Magandang umaga po sa inyo. Ate Fel, good morning. Labihan sa ibong sudan, Ate Fel, oy. Sabi niya, ano ba to? Sisig ba to? Alam niya, anabay! At tapos may itlog pa, tapos may nagalaman si iba. Ay! Kung gusto mo na, ay, naku, Ate Fel, may sakit lang po ang tinatanong. Brother Demps and Robles, magandang umaga. Thank you so much for listening. Ang mga taga Entel Air, Refrigeration and Air Conditioning, magandang umaga po sa inyo. Thank you so much for always listening. Si Tunay Kalugar Vlog, Mayong Buntag, maraming salamat na sa palaging pag-comment sa mga posts ko. Yan o, magbabalik na yung mga reels ko. O, may mga inaayos lang akong mahalagang importante. Ha? Abangan nyo yung mga matitindi mga pasabog sa Jason's Space Hard FM na page. Raptor Dog, si Analo Vincent Ogdu. Siyempre, magandang umaga. Maraming salamat. Jason Steele, kumusta ang mga sulom diha? Ha? Medyo aslom pa ang Lanzones Mandiay. Okay lang po. Masarap na rin. Oo. Lalo na pag libre. Nako, walang aslom-aslom. Talagang, ano yan, ubos yan. Kapag libre, walang problema. Ayan o. Magandang umaga sa mga taga-kamamanan. Kina Roxanne Mancha, Wilbang Sorno, Lorimer Sakala, Katie Ato, Mercy Indemans Weto, Ninyo Isabel Bangto, Marisa Daruin, Leila Raz, Lilia Sususco, Lorna Bismanos, Mener Tismo, Samuel Mosqueda, Charo Dumalaga, ng Paramang BBQ Family, at kay Mami Marinig Gonzalez na. Magandang umaga. Tagang salamat sa pagpaminaw. 8:33! Ito na ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning.
3: Good morning, Justin Stel. Good morning, sweethearts. Kanina galing tayong lapasan. Stopan ko lang po yung sasakyan dyan, lalo na papunta po ng Agora Market, Agora Bus Terminal. May kaluwagan pa, nakarating tayo ng Corrales Extension, maluwag, diretso tayo papunta po ng Likuan. Stopan ko lang po yan ang sasakyan yan, Jason, hanggang nakarating tayo ng Beles. Sa mga traffic light, sa may mga bandang traffic light, Jason, makahinto ka lang saglit. Diretso-retso mapunta po ng Rotonda. May kaluwagan pa naman ng Rotonda, Jason.
1: Ayun.
3: Nakabalik tayo ulit. Papunta ng Baminta. Maluwag ang Baminta, Jason.
1: Ayos.
3: Nakabalik tayo ng Carmen Market. Ganun pa rin. Yung patag natin, maluwag. Lalo na po dito sa banda po ng Bulwa Highway, Jason. Both sides, may kaluwagan pa sa ngayon.
1: May pasero ka ba sa oras ito?
3: Wala lagi, nangita pa.
1: Napakalungkot naman nun. Anyway, sige, ingatan ng pagmamaneho ha. At ingatan ng iyong mga pasayara. Thank you sa iyong report, HBG Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi.
3: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi. Para sa Heart FM Road Traffic Alamin.
2: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
1: Para sa atin, 8:35. Oy, halos tanan online na karon. O siyempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na mo ginahanglan og barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online sakto payments. Safe and secure. Pag-gamit ang GCash Login Save. Kinahanglan lang ang biometric confirmation o fingerprint sa phone para makonfirm ang bayad. Para malikayan ang scam. Para malikayan ang failed transaction. Actions, siguruhang adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash ina gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayan Center ug uban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang ang pirming naisulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks, fees may apply to know more. G Exchange Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Heart 92.7.
4: Nangita,

0: Dari 2.700 FM Cagayan de Oro City, dari 3.700 FM Bukidon. Hey, 48 minutes after 8 o'clock. Time check brought to you by Playtime Entertainment. Born for happiness. That's a Game Boy for you. Some from Kansai. Magandang umaga muna. Shoutout ko lang ay isang mabilisan lang to. Lahat ng mga sweethearts natin mula dyan sa may Concord Public Market ang Marlong RM Station. Magandang umaga. Maraming salamat. It feels good to know na nakikinig pa rin kayo dyan, ha? Good morning! Mahaw, mahaw! Nagmukha lang ang RMD, ha? Kevin Enterprises, magandang umaga din po sa inyo. Maraming salamat. Good morning! Kanina pa yan sila, kadlaon pa lang, nakikinig na, talaga naman. Maghapon pa yan. Kaya may butag, ha? SMKUKUKAY, mga suki natin dyan. Magandang umaga! Kamusta po kayo lahat dyan? At syempre pa, huwag natin kalilimutan lahat ng mga tropa natin mula dyan sa may Novo Department Store sa may taas ng Cogon Public Market. Magandang morning! Dagang salamat sa pagpaminaw! Oy! The price is rise! Overload na! Bukas ang groceries naman tayo, ha? Puno tagad tayo ng ating second winner, Roleta! Select! Ang aming studio matatagpuan sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Ops! Puntod! Puro tayo sa Drabag sa Puntod. Isa lang ang kanyang address ay District 3, Puntod. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula District 3, Puntod, Maria Elena Zapanta. Maria Elena Zapanta, congratulations ka natin sa ating first winner kanina. Itong si Beng Sembrano ng Bulwa. Congratulations sa inyong dalawa. Marami pa mananalo, ha, sa buong maghapon. Kaya naman tutok lamang, mga sweethearts. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises. Where your piso gets more value. Final break ng ating program. Stand by gihapon, mga sweethearts. Manatiling nangikinig.
1: Heart 92.7.

92.7 Hard FM kagayan di oras seri 93.7 Hard FM Buginon. 2 minuto bago sumabit ang alas 7 ng umaga. Magpapaalam na po ako. Maraming salamat. At abayanan si George at si Dr. Hart para sa ating Music from the Heart program, para sa ating mga paborito mga love songs. Huwag niyo kalimutan, i-follow ako sa aking page, ha? Jason Space Hard FM. Maraming salamat po! My name is Jason Steele, na nagsasabing, ang daling matulog, ang hirap bumangon. Ang daling mahulog, napakahirap mag-move on. Diba? Enjoy the rest of your Thursday, mga sweethearts! Panayon sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Sa pamamagitan ng botohan, 13 pabor kumpara sa 6 na hindi nag-ibahagi at isa ang tumutol. Binigo ng Senate Impeachment Court ang moson ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na ipagpaliban ang pagpasya sa gagamiting voting threshold para sa hatol kay Vice President Sara Duterte. Binatikos ni Cayetano ang kapangyarihan at timing ng impeachment court habang iginigiit ni Senator Judge Pia Cayetano na ang Korte Suprema at hindi ang Senado ang may poder sa usapin. Kaya ipinahayag ng dalawa na hindi sila lalakok sa botohan. Maging si Senator Judge Amy Marcos ay naglabas ng kanyang pangamba at inihayag na hindi niya inaasahang ipagtatanggol ang konstitusyon laban sa pamana ng kanyang ama. Naging emosyonal din ang pagdinig ng lumuha si Senator Judge Camille Villar na sinuportahan ng kanyang kapatid na si Senator Judge Mark Villar. Sa kabila ng mga serye ng emosyonal na apela at legal na pagprotesta mula sa kampo ng mga kaalyado ng Vice Presidente, formal pa rin itutuloy ang mayorya ng impeachment court ang opisyal na pagtatagda sa alituntunin ng botohan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Park 92.7.
1: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!
2: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiya na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon, 9:34. And the time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maraming nagsasabi dito, George, ang mga songs mo. Nakakaantog. Kay, good morning sa inyong lahat, ha? And this is Music from the Heart. I'd like to say hi and hello sa mga sweethearts natin. Diyan sa may kamamanan. Oh, si Mami Roxanne Matcha, oh. Sabi niya, tsara kaya mo mga sounds. Makatulog, uy. Thank you, Mami. Maing buntag, ha? Sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Diyan sa Barangay Kamamanan. And speaking of, thank you from the bottom of our hearts to Mommy Amy Balumadres, Mayor Miles and family, kay Miss Hasmin, and maraming salamat. Grabe naman. Si Mami, ang sulum diha, kamusta? Basta Mami, lamig kay ang lansones. Ayan, maraming salamat, pati rambutan. Thank you, ha? May nagbigay din kahapon, eh. Pero gusto niya manatiling anonymous. So thank you for that. George, yung mga kasama hanggang alas 11 po ng umaga. And we're talking about pagsisisi. And sabi nga nila, nasa huli lagi ang pagsisisi. So, ang question of the heart natin, wala ka bang pinagsisisihan pagdating sa pag-ibig? Yung tipong, ay, nagsisi ako ng minahal ko to. Nagsisi ako nung... Yung mga ganun. May mga ganun bang moments? Eto, let's read some thoughts here from Mami Sonia Bacaro. Sabi niya, wala akong pinagsisihan sa pag-ibig dahil mababait ang asawa at meron kaming mga anak. Lahat lalaki, anim nang kami iniwan dahil nagkasakit. Ah, so sorry to hear about this. Noong 2016, hanggang ngayon, nandito pa rin. Nagkaisa sa tulong ng Panginoon Diyos dahil sa kabaitan na pinakita ng asawa ko sa kanyang pamilya. Ito ay isang ehemplo upang ipagpatuloy ano ang pag-ibig na tunay. May picture pa. Oh, my hugs to you, Mami Sonia Bacaro. Thank you for sharing. Ito naman si Ate Melissa Robete. Good morning, George, at sa lahat. Para sa akong husband na si Jimmy, wala na akong pinagsisihan kasi nakita ko na lahat sa kanya. Kahit matanda na siya, hindi katulad sa dati at ngayon, nanatili kaming dalawa. Nagmamahalan minsan, nag-away. Konte, lalo na pag may mga problema, kaya tanggap ko na walang sisihan sa huli. Always pray. I like that. Always pray na lang ako ni God na bigyan na lang siya ng mahabang buhay, magkasama kami. Yun lang. Maraming salamat. That's very touching. And with those thoughts, with those inyong mga opinions na shinare sa akin, I believe this song really is for you from Agot Isidro, Loving You. Ang ganda. You know, sharing the love that we have. George, wala akong pinagsisihan. Kasi, the bottom line is, minahal ko. Ikaw ba, may pinagsisihan ka ba? Ikaw. Kayo. Sige. That's our question of the heart that you can share all your greetings and shoutouts doon sa ating text lines, ha? Bilis, i-text nyo na ako. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page, you can follow, like, and share. Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City. We got 9:37. Hey, let's hold hands together till 11. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. planning a special occasion or celebration, relax. Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters, buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kami, mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon 10:15 second hour ng ating programang Music from the Heart. And every day I love you, it's because wala akong pinagsisihan na minahal kita. My life went better when I found you. Pero yung iba, it's the, ano yun? Oh, it's the opposite. Oh, pusit. Oh, di ba? Kayo na bahala. Magandang umaga mga sweethearts, mga kaka-tune in lang. Good morning. Are you guys having breakfast? Busy, naglilinis ng bahay, silig-silhig. Laba-laba, kay mamaya, paliod to na po, maghikay na po ta. And also, sa mga establishments that we are also in the background now. Thank you so much for keeping us in the background while you guys are also doing some work chores of yours. Ayan, let's sweeten things up. Let's chill. And together we say, every day, we heart you. Oh, namiss ko din siya. Namiss ko din si Dr. Heart. Ayan, oh. Kaya mag-alala, he'll be with us. Marilyn Gonzalez, Mami Marilyn, sa ating Facebook page. Namiss ko to. Happy morning, my sweetie G. Greet ko lang ang pinakamamahal kong H&M. Mami, makakarating. Oh, paki-play ng song na to. I think I played that one earlier. Yes, I did. I dedicate that song to you. Yes. Love you, miss you too. Maraming salamat, mami, ha? Momwa. 9947. Sabi niya, sa karanasan ko po, makinig kayo. Meron po akong pinagsisihan kasi mahal na mahal ko po ang tao. Binigay ko ang lahat na meron ako. Kasama siya sa mga pangarap at plano ko. Pero, pinagtagpo lang po kami at di nakatadhana. Nakakapagsisisi lang po na nagmahal ka sa tamang tao pero sa maling panahon. Sabi nga ng kanta, di ba? We have the right love at the wrong time. Parallel universe, sabi nga nila. Darating man ang mga taong magpapatibok ng puso natin pero hindi talaga sila yung itiradhana para sa atin. It's because we really have to experience that to get to know the real love that is coming after us. Kaya hold ka lang, hold on ka lang. Kapit ka ha. Oh, alam ko nagsisisi ka. Pero ipagdasal natin yan. After ng pagsisisi, it's gotta be smiles. I'm telling you. 5460. Hi, good morning, Ma'am George. Ako ay umibig ng tapat, nagmahal ng totoo. Isang pagmamahal na kung tawagin ay isang walang maliw na pag-ibig. Subalit wala akong kaalam-alam na ang kapalit sa bandang huli ay kabiguan lamang. Kaya ko magmahal, kailangan maingat upang hindi ka magsisi sa huli. Shoutout po sa May Tanogan at Langga Family sa Don Carlos Bukidnon. Thank you, Altans. Nang Kugman. Gusto ko yun eh. Nagmahal ng walang maliw. Subalit walang kaalam-alam na sa huli ay kabiguan lamang. Well, we never can know really the future holds. Hindi natin alam. Akala mo ngayon, you thought that this person is the person for you pero hindi pala. Or, yung mga taong naniniwala ba kayo doon that there's a second chance at love? Na kayo, naghiwalay kayo dati for how many years and then now, biglang, di ba, nagsimula ulit ang apoy sa inyong dalawa. And you are the happy ending of each other. Di ba? Case to case basis, iba-iba, very unique ang pag-ibig. Hindi pare-parehas ang ating sitwasyon. But each experiences and situation, we learned something. Oo. Diba, na-learn mong magmahal ng mas totoo at unahin din ang sarili mo. Sige, be pahagbi.
Hagta. Mamaya, I'm excited to hear your thoughts.

0: 92.7. Yung Facebook page po natin ha, Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. 1019, I'll be back. Just keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
1: sakit. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Red. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
6: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 10:48 now, and yes, I'm still here. You're still there. We're locked with each other dito po sa ating programang Music from the Heart. Ngayong Thursday, at kasama si George, ang ating topic ngayon, it talks about pagsisisi. Sabi nga nila, nasa huli ang pagsisisi. Pero, negative ba ang pagsisisi? Negative ba yun? Masama bang magsisi? Para sa akin, hindi. Kasi yung pagsisisi just means that you know nasaan ka nagkamali. At you're accepting, ay, may, yung aking mata na gano'n, nag-twinkle-twinkle sa nakikita ko ngayon. Oo, good morning, Dr. Hart. Oo, alam niyo ba na parang, ano, yun na nga, pagsisisi. Nako, it plays a big part of your character. Kasi pag walang pagsisisi, meaning hindi mo pa alam kung ano yung tama sa mali. Nagsisi ka kasi alam mong, or nagsisi ka dahil mali yung nangyari. And you learn something from it. Diba? Ganun lang yung kadali. Kaya kung may taong nagsisisi, wag niyong, it does not make you less of a person. It's not a weakness. It's actually a stronghold of your character na talagang, wow, ang galing. He or she is very responsible. Talking about pagsisisi, 0478. Shout out ka nga OM Knight Martinez o sa kanilang Kapitan Chick Boy, John Ray Alarma ng Green GSM Taxi Driver Drivers Birada Biplop. Birada Biplop, gusto ko yun. 8895, good day Kahara, shout out lang ko sa Minyo family, sa Basaya and Pantonyal family sa may Bukidnon. It's me, Anne, from Don Carlos. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ay, eto, hindi magpa-fly away to dahil eto na. Biyaya, coming your way. So the price is right. So overload. Ala na, ready ka na. Sige, let's go. And 1, 2, 3, spin ruleta. May entry na. Ay, very good. Dapat. Sa mga walang entry, you can message us with your name, contact number, and address ha, sa ating mga text lines para magka-entry. Eto na. Oy, dito tayo napatigil ang aking ruleta sa Barangay Gusa. Barangay Gusa, binunot. At ikaw ngayon, ang kanyang address ay mula sa Purok 3, Barangay Gusa. Sweetheart, come on down. And congratulations, Jovi Kawangon. Jovi Kawangon ng Barangay Gusa, Purok 3. Ikaw ang ating winner. Sa mga winners din kanina ni Jason Steele, Maria Eliena Zapanta ng Barangay Punto, District 3. At Beng Sembrano ng Barangay Bulwa. Kayo po yung mga winners natin. 14 days to claim your prize. At dito kami located. And dito lang ninyo makukuha ang inyong premyo sa 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa May Ilaya Street of Amenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. O yung may signage ha, ang hangad ba? Makita mo yung ano, signage ng heart. Basta yung may blue building, o yun. Nasa 5th floor tayo, don't forget your IDs. Ang ating The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Magbabalik ako. Final set na dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: 10:54 ang ating oras, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment. More and for happiness. Playtime!

0: you love today.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro. 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:30 yung oras natin. Sweethearts, good morning! Happy, happy Thursday, everyone. And that time check was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Harvey Stone here. Samahan niyo ako, ha? And of course, sasamahan ko kayo sa anumang mga ginagawa niyo ngayon. Yung mga nasa opisina, yung mga nasa mga machine shop, mga nasa trabaho nila, ha? Let's enjoy our Thursday. And of course, ako lang to. Not feeling well, di ba? At saka, eto, tuloy-tuloy pa rin yung pagsasama natin. Para po sa inyong mga pabati, ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pasahin natin ang sarili natin, ha? Kasi malapit ng mag-weekend. Bukas Friday na, gala time na naman, at saka pinaka the best, di ba? Yung hindi pinaplano na lakad. Yung talaga yung matutuloy. Oo, ganun talaga, yung mga realities ng buhay. Kaya, hayaan na natin kung may nasa mood tayo bukas na gusto nyong gumala. Why not, di ba? As long as you still have the money. At saka, don't worry, next week, magkakalaman na naman yung pitakan nyo at saka yung ATM nyo. Manifest nyo na lang. Anyway, happy, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Upol City, City Homes, Malanang. Oh, diyan sa may housing dyan, ha? Sa Uwayan family, good morning to all of you. Good morning din sa ating mga sweethearts sa may El Salvador City. Sa lahat ng mga suking-suki dyan sa Heart FM, happy, happy listening po sa inyong lahat. O, i-text nyo yung mga pangalan nyo para at least mabati namin kayo dito, ha? O, kami nagagalak at masaya kami at araw-araw din kayong nakikinig dito sa Heart FM. Mayong buntag din kay Demsoy, ang ating mga sweethearts, of course, dyan sa may Bukidnon, Mami Elaine Gales, always ko naminaw sa imong programa. Maraming salamat talaga, Gales family. 11:32 na po ang oras natin. I'll be playing you back music from Sean Kingston. Sayawan muna tayo, of course, dito sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaris sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito, binubog ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, lima, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, legundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
5: Sa Carmen, kusog jod ang Heart FM.
6: Kaming mga taga-Bara Upol, dili mo kung peto ang adlaw, kung dili mo kapaminaw, og Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
5: The best ang mga music sa Heart FM.
6: Makarelate, makaimot, og makalingaw.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po. for making us the number one.
0: Number one.
7: Number one.
0: Number one.
2: Music station in your hearts. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7. Hey, it's midday.
8: Feel your heart
2: with Heartbeats.
8: Heartbeats
2: on Heart 92.7.
9: Say y'all!

0: Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Sa kabila ng umiiral na election ban, patuloy pa rin ang regular na paghahatid ng serbisyo ng local government units o LGU Cagayan de Oro Aliksunod sa mga panuntunan ng Commission on Election ng COMELEC, kabilang sa mga programang ipinagpatuloy ang People's Day, Suroy-suroy sa Baryo, Suroy-suroy sa Eskwelahan, at Kuyog ta Serbisyo sa Baryo, kabilang ang People's Day at Suroy-suroy sa Baryo sa mga regular na community-based service program ng lungsod. Layunin ng mga programang ito na mailapit ang mga serbisyo sa pamahalang lungsod sa mga residente sa pamamagitan ng pagdadala ng iba't ibang serbisyo sa mga barangay at komunidad. Samantala, sinabi ni Mayor Orlando Clarix Uy na mahalaga ang pagpapatuloy ng serbisyo publiko sa kabila ng election period. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12:16 ang oras natin, sweethearts. Second hour and final hour na po ng programa nating Heartbeats. And of course, karamihan sa atin nag-enjoy na sa kanilang lunchtime. Naku, panghimagas na ha. Ang sarap kumain ngayon ng ano ba? Yung ubi na binignit. Oh, sarap naman, 'di ba? Lalo na't busog na busog tayo dun sa kinain natin. Oh, naku, maraming salamat. Sarap ng ulam namin. Bisayang manok. Oh, hindi yung mansi ha, yung manok sa silingan ha. Binigay talaga yung manok. Happy, happy listening din sa mga sweethearts natin na enjoy na enjoy sa kanilang kainan dyan sa may Bloomingdale ha. Happy, happy listening sa lahat ng mga Iputada drivers natin dyan. Oh, nagbukas na ba yung kainan dyan? Anyway, happy, happy eating po sa inyong lahat. Hi once again sa ating mga sweethearts dyan din sa may Balubal. Shout out sa RJ Barbershop. And that's coming from Lynn Bersano. Happy, happy listening din sa Arabella's Pastries. At syempre naman ang ating mga kaibigan at mga sweethearts natin dyan sa may Pearl Travelers Garage and Ceramic Coating. Hi, mayong-mayong undo sa imo, Sir Ron. 12:17 ang oras natin. Magbabalik ba ako with more music? Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
5: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
6: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 12:35 ang oras natin, sweethearts. At eto pa rin yung programa natin tuwing pananghalian, ang programang Heartbeats. Kasama niyo Harvey Stone. Don't forget, ngayong alauna ha, magbabalik na si George sa programa niyang Dear Heart. In the meantime, happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Once again, sa may Zone 10 Upper Carmen, Mommy Gemma Popos, and also kay Sir Joven Raagas, dyan po sa may Barangay Bunbun ha. Nako, napakarami nila dyan. Nagtitinda ng isda dyan. Oh, diba, parang nasa Boracay lang. Yung daan nila is tapad lang yun sa baybayon, di ba? Tapos may mga ready to eat na dyan ng mga kinilaw. Oh, di ba? Parang hindi sa CDO. Ang sarap-sarap pumunta dyan. Oh, kailan kaya kami makakabalik dyan, ha? Okay, Sir Joven Raagas, maraming salamat. Always yan, naka-Heart FM ha. At saka sa kanyang may bahay. Oh, si, nakalimutan ko pangalan ni ma'am. Basta nandyan siya sa may Carmen Market. Shoutout po sa inyo. Kita-kits tayo po hon ha. Bibili ako ng bangus dyan. Hi din kay ma'am Rose Baranda ng Shrimp Alley dyan sa may Regency Ipunan. Nako, ang daming mga sweethearts natin sa Ipunan ha. Dyan sa may Villamar Subdivision. Nandyan yung pinakagwapo kong kaibigan. Itago natin sa pangalang Brother Fern. At saka sa niyang asawa na si Ma'am Faith ha. Si Mommy Faith. And hi din sa ating mga Bloomingdale Zumba Momshies natin. Ako, baga-baga sam na sa diya ha. Maraming salamat kay Ate Carla. And of course, kay Monsur G and family. Happy, happy listening. Always yan nakikinig kahit nasa opisina. At matinan din natin yung boss ni Monsur na si Ma'am Ami Olaer. Happy, happy listening sa imo, ma'am, ha? 12:37 abong oras natin. Padayon daw with more music. And of course, magbabalik ako with the music from Maroon 5. Right after this short break, tumutok always dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga sweethearts, kabaludyog ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa. Para kumpleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas, free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide. Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 nga to alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel, Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation. Ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagiyan na sa 4 restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kayo. Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.
3: Hey, it's midday.
1: Feel your heart
3: with heartbeats.
1: Heartbeats on Heart 92.7.

0: 12:48 ang oras natin, sweethearts. That was Charlie Puth and Selena Gomez. We don't talk anymore. Naku, mag-usap na kayo ha. Yan ang magbubungol-bungol diya. Anyway, that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening ha. At dyan ngayon na nagdadrive sa uptown si Ronald Humamoy ng Zone 10 Porok 2B Carmen. Happy, happy listening sa imo, Sir Ronald. And also, hi na din sa ating Orozco minibus driver. Bus number 29, driver niya si Lee. At saka yung pauna na si Juvie. At sa lahat ng kanilang mga pasahero ngayon, saan bang biyahin nyo ngayon? Oh, bugo igpit. Oh, happy happy listening sa inyo. At sa lahat ng mga pasahero nilang malamig na malamig yung aircon nila. Nako, nakasmile palagi ha. O, oh, diba? Parang naka-VIP pag sumakay tayo dyan sa Orozco minibus nila. Happy happy listening po sa inyong lahat. Bigay muna tayo ng bigas at biyaya, grocery items, ating The Price is Rise Overload. At eto na, umiikot na ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng mananalo. At dito tayo huminto sa ating mga, isa sa ating mga numbered barangays. Dito po sa may barangay 17, bunot na tayo dito. Winner natin from Barangay 17. Congratulations kay Mary Grace Acosta. Mary Grace Acosta, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. Nako, punta ka na dito sa aming istasyon ha. Located tayo, 5th floor, FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload, ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Alas 12:50 na! Magbabalik ako with more music. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EX al Maca Buhay Plus dahil Tawi Capsule Uno siksik sa suspansya at vitamin Glock sa mga pilingsan ka tulad ng mabuhay, moringa, neem, guyaban, luya, bawas, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX al Maca Buhay Plus dahil Tawi Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Cagayan de Oro.

Heart 92.7. This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

to. Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Sweetheart, good afternoon. Ito na yung programa na magbibigay sa atin ng mga love songs. Pamparelax, relaxing vibes lang. You gotta chill this afternoon with George. All the way till 3 o'clock, dalawang oras. Love, love lang. Oh, dito sa Dear Heart. At kayo din, love, love din ang inyong ipaparating sa akin kasi I will be sending good vibes through your text. Isa natin ng good vibes lahat ng mga nakikirinig sa atin. Text niyo ako for your shoutouts and request. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Pati na rin sa ating Facebook page, you can message me. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Oo, kung naka-online ka, dali, babasahin ko yan. Eto na, Love Boat is gonna be on dito sa Dear Heart. I'll be playing you Shane Fillon's Beautiful in White now, 1:13. Keep it here, dito lang, samahan ako sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukid Noon. 133, uy galandong. Ganong man, nagbabadya ata. Pero anyways, hanggang alas 3 tayo, nagbabadya naman ang mga love songs ko. So kung ano man ang weather ngayon, it's gotta be perfect. No matter what. Dahil ang ganda ng mga love songs talaga. Iba yung vibes, ano? Oh, hanggang alas 3, si George po ito. Hi, K3803. Mapatuloy mong end. Anong entry? Maraming salamat. Thank you for listening. And also, hi, kay Rai. Uy, na-miss kita, ha? Parang dalawang araw kang hindi nakapag-text. Sa may Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Ayan na, Mr. Rider, ang song na favorite mo, Beautiful in White by Westlife. Yung mahilig ka sa maputi na maganda ang labas niya. White lady. Manindog man sa natubalay mo. Tisha Eatery, appreciate you. Thank you, Rai. O, sige. Oo, I'll try to play that, ha. Naminaw si Nanay Siding ngayon. Good afternoon, Nanay Siding. O, dyan sa may City Homes, Malanang Upol. Ang Wayan Family, Sir Efren, dagandagang salamat, ha. Talagang 1-2-sawang nakikinig sa Heart FM. Anyhow, sige. I want to hear you out. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Go ahead and text me and also message me sa messenger po natin. Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 135 now. I got music from Air Supply. Right, this one goes out to you, ha? Coming right next and many more after this break. Dito lang yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. 12 more minutes before we hit 2 o'clock. Oh, gidapogi, that voice. Who can't resist? Hanggang alas 3 tayo. Your luck. Hala, unsaon. Oo, how to unlock? Well, I believe you can't. Kasi kulba ang mga love songs, 'di ba? Dito po sa Dear Heart. Oh, kaya lagi makinig with George, ha. Hello, 5153, happy listening. Oh, nakikinig daw sa kanilang sasakyan. Request kong song. Mamaya, sige, I'll try. Thank you sa inyo laging pakikinig. Uy, taga-Tablon. Maraming salamat, ha. Maraming salamat. 2973, Doncas Taxi, at sa kanyang pasahero na si Ma'am Rubilia at si Sir Andoy. Nanamino sila heading to Don Carlos Bukidnon. Salamat. Salamat din. Oh, andyan pa ba kayo? Nakikinig pa ba kayo? Pa kasi nakaabot na sila ng Don Carlos. Medyo taod-taod na po na text. Anyway, mga sweethearts, I know you guys wanna shower me with your thoughts at inyong mga shoutouts and greetings ngayong hapon. Beautiful Thursday. So, mas pagagandahin pa natin yan. Send me good vibes at 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, huwag kalilimutan. Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. We got 10 more minutes bago mag alas dos. Countdown na ba ito? Oo, pero mamaya, blessings and more love songs dito lamang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Oh, what a really like this song. Patty Austin, Smoke Gets in Your Eyes. Okay. Ayaw gyud kay magkamuta ka. Well, kind of ano na talaga ngayon, no? As I can see from the outside, gadulom na. O kind of haze na para ding uulan. Sana naman hindi. Kasi kagabi, o diba? Bundak ang ulan. Anyways, let's be ready for that. We will keep on reminding you para iwas tayo sa mga peligro, no, na matinding ulan. And George po ito hanggang alas 3 ng hapon. Putting some smiles. Hindi lang sa inyong mga mga labi, pati sa inyong mga puso at sa inyong mga mata. Hindi smoke. Smiles. Ayan na. Ito na mga sweethearts. I was really checking dun sa weather natin kasi I really wanna see and know anong nangyayari. This is actually caused by thunderstorms. And there's a forecast here. Thunderstorm advisory. It could happen in an hour or 2 hours. Oh, sana naman. Oh, kung may lalakarin na, i-process na lahat, puntahan na. Mientras hindi pa nag-uulan. Just to be safe. Ate Marifel de Quito Ahes, maayong hapon. That is so sweet. She just sent me a picture of her mom. Ayan, George, this is my mother. Ako siya gibisita kay Mingaw, nagigay ko sa iya. I love you forever, ma. I miss her so much. Sud kayo, layo ta sa mama. Thank you so much, sweetie George. I love you too. Thank you, ate. Ingat kayo and hi to to mama for me. Okay. We got also from 9791 sa kanya mga friends na si Jordan, si Junry, si Winston, si Willie Amilao nga naminaw karon from Sir Edwin Amilao. Thank you so much. Hi din sa mga pasahero ni HPG Joseph Ranara sina Nicole and Jojo. Ingat kayo ha, amping sa biyahe. Mabait yan si Kuya Joseph, kung hindi isumbong niyo sa akin. 219. Well, keep on texting me. Kamustahan tayo ha? 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Yung Facebook page natin, huwag kalilimutan, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Osha, move on na tayo. On to my next sweep. Keep it here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Kaplano ka ba mag-abroad ug mukitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cathaya Function Room and Hotel, Causewagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong pa premyo ang madaugan sa mga moadto. Ang resource speaker, ang founder and

0: 92.7 Hearts FM Kagendioro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Well, yeah. Why would you throw away? That was a hit from Andy Gibb. And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Hi kay Ronald Umamoy mula dyan sa Ozonten D. Porok to B. Carmen. Shout out na lang. Listening, oo, while driving. Ingat-ingat ha, amping-amping sa biyahe, sa mga nagbabiyahe ngayon. Mukha talaga mabigat-bigat itong ulan mamaya, ha? Oh, grabe ang bigat. Yun sa nimag-measure, George. Hindi nakikita ko lang dito. Super dark na. Diba? Hi sa mga taga Mars Laundry Hub, dyan sa may Ilaya Carmen, kay Richard, Grizel May, and Krisha May from Ate Anne. Maraming salamat ha, sa inyong laging pakikinig. Also, shout out din, o yung mga sweethearts natin dyan sa Crispy King, oh, Ilaya, dyan sa may Carmen, oh, maraming salamat sa inyong pakikinig. Nakikinig sila ngayon eh, may Tweety Bird na nagsabi. Maraming salamat. And some your tech, sige, may mga pabati pa ba dyan? I'm more than happy to do that here. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Our Facebook page. Follow, like, and share, ha? Tapos, mag-message dun sa Messenger, Heart FM, 92.7-Cagayan, D. Oro City, 235, Uy, Biyaya. Abangan yan. And more, keep it here. Dito lang sa pinapakinggan, kami po, ang Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kami mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala nay lain pa.
5: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon 246. What a song from IX. Ako'y sa'yo, ikay akin. Yes, that's right. Hanggang alas tres, ako'y sa inyo, kayo'y akin. George po. And your heart, still on and on and on. Playing all your favorite love songs. Hi kay Damsoy Robles. Gusto ko yung pa-picture mo. Maraming salamat ha. Thank you, Dems. Maula na siguro di asano sa Bukidnon. 1378. Shoutout natin si Mom Nenen Leonardo. Ayan, sabi niya, George just played my favorite song from Andy Gibb. Shoutout sa kanyang hobby. Belated happy birthday po. Ayan, birthday niya pala kahapon. Oh, listening sa mainit na kauduhon diri sa Assessor's Office Quezon, Bukidnon. Maraming salamat po. Ayan, ingat po kayo ha. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Ay, eto na nga, sinasabi ko sa inyo, blessings! The price is rise overload. Tara, paikot na tayo, ruleta! Saan tayo pipili ng winner ngayon? Hala, ay, ikaw! Wala ka pang entry! Nako, pangalan, address, at contact number mo, bilis, i-text mo sa ating mga text lines. And as we go along, tayo po'y napatigil ang ating ruleta dito sa Barangay Gusa. Barangay Gusa? Sino ba yung mga taga-Barangay Gusa dito? Ay, ayun. Ang aking napunot sa ating Dropbox mula sa Barangay Gusa. Well, Barangay Gusa lang kanyang address. Congratulations sa'yo. Tell me kung mali yung aking pagkakasabi ng iyong pangalan ha. Is it Majeline or Majeline Rochelle Navarro? Majeline Rochelle Navarro ng Barangay Gusa. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. At sa mga winners kanina na sina Mary Grace Acosta ng Barangay 17, Jovi Kawango ng Barangay Gusa, Maria Eliena Zapanta ng Barangay Puntod, at si Beng Zambrano ng Barangay Bulwa. Kayo po yung mga winners natin. Baka bukas na lang ha. Oo, kasi yung panahon. Oo, ugma na. Magdala ng ID. 14 days naman eh, yung claiming period natin. And ating station is located dito sa 5th Floor Fico Admin Building in katabi ng West City Central School, Pimenta Boulevard, Elias Street. Yung may blue building na may signage ng Heart FM. Sulod, saka, og adto sa 5th Floor. We'll be waiting. Ang ating The Price is Rise Overload ay hatid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. Let's go! 11 more minutes bago mag-alas 3. On to my final set. Stick with me. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Ang

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Kukonsulta muna ng Land Transportation Office Northern Mindanao LTO 10 sa mga car dealer kaugnay ng mga reklamo ng ilang motorista tungkol sa hindi pag-issue ng kanilang temporary plate. Ayon kay LTO Information Officer Miguel Bernard Daita, iba-iba ang dahilan at sitwasyon ng bawat reklamo kaya kailangan munang matukoy ang status ng mga pending na temporary plate. Anya, makikipag-ugnayan muna ang kanilang tanggapan sa mga dealer upang mapag-aralan ang bawat kaso bago magbigay ng kaukulang aksyon o paalala. Pinayuhan naman ni Daita ang mga motorista na may reklamo na makipag-ugnayan sa LTO sa pamamagitan ng kanilang email o personal na magtungo sa tanggapan upang ma-verify ang status ng kanilang temporary plate. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 93.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. We get 14 minutes now, 3 o'clock. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts. Kumusta po ang lahat? Ito na ang aking pagbabalik mula sa ating matamis na pagsasama mula kaninang umaga. Alas 6 ng morning hanggang alas 9. Now I'm back with my rebound. We'll be together until 5 o'clock on this very beautiful Thursday afternoon. How are you? Ano balita sa iyo? Kumusta naman? Ha? Oh, Jason Steele po ang inyong kapiling, ha? 2 oras na naman. Less than 2 hours na nga lang eh. Ang ating pagsasamahan. Ano pa nga ba? Daladala ko na ang ating mga bugas at groceries para po sa inyo mga sweethearts. At hindi lang yan. Nako po. Matindi yung mga nakakasang mga songs para po sa ating lahat ngayon, ha? Oh, habang may merienda kayo dyan, nag-iisip ng merienda o walang merienda o kung ano man ang sitwasyon ninyo dyan. Ako na bala sa tugtugan. Ah, huwag kang mag-alala. Marami tayo niyan. Mabubusog ka sa mga music na daladala ko. Eh, tapos mananalo ka pa ng bro, bugas at grocery, siguradong literal na mabubusog ka ng libre. Ha? Ay, text mo na ako. Dali. Nabuti na yung mga telepono. Maybe you got your spare load in you. 0961-8924-927. Again, 0961-8924-927. 16 na minuto. O minutos makalipas ang alas 3 ng hapon. First na break muna tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. Padayon lang ha sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Go.
1: Heart 92.7.
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at di need to detoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Sea Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Sea Ice dapat ang tube ice mo. Sea Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na masaligan.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayante Oro City, 93.700 FM Bukidnon. You better check your watch this time right now. We got 32 minutes down 3 o'clock. Time's brought to you by Kevin Enterprises, where your peso gets more value. Teka muna. Marami nag-cheer ngayon sa Gilas Pilipinas Women, ano? Kasi may laban sila pa ngayon para sa quarterfinals. Pero nung sinilip ko kanina, mukhang tabake kong tayo. Mukhang isang dosena yung labang sa atin ng Chinese Taipei. Just a little update lang sa nangyayaring Asian Games just po sa may Nagoya, Japan. Mukha pala, no? Sa Nagoya, Japan, hindi ba binabagyo ang Nagoya? Ay, Nagoya ang Japan. Siguro nasa kabilang bahagi ang Nagoya. Silipin ko nga mamaya yung position nito. Kasi patindi na yung bagyo dyan eh. Oo, 2 milyong hapon ang inilikas eh. Mamaya silipin ko nga. Tinanggo kung nandun nga yung Nagoya sa dinadaanan ng bagyo. Kasi parang wala namang nangyayari, ano. Kasi live yung mga kuha ng mga bawat laro eh. Anyway, magandang hapon muna. Oy, maayong hapon. Jason, sabi niya, champurado ang snacks karon. Uy, masarap yan. Medyo matagal-tagal ako din nakakatikim ng champurado. Ahay! Requested by my lovely mother. Ano siya? Request daw siya. Bisan unsa pag disco. Pemo sa iyo daw siya. Oh, sige, sige, sige. Pinakaw ang request niya kay Champurado. Mga taga Santa Cruz Village, Zone 8 Carmen, mga taga Tesha Eatery, good afternoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha? O kamusta yung mga nabimariyente dyan ng Canon? Diba? Paunza, paano, ano to? Pwede sumali sa The Price is Rise Overload. Ako si Juanito Ferrer Aris, Terry Hills, Bulwa. Magandang hapon sa iyo. Sige, ha? Padayon lang sa pagpaminaw. Yan lang po ang sikreto. Kasi naman, araw-araw po. At bawat area, may dumadaan po mga roving team dyan. Iniispatan po kung sino yung mga naka-hard FM. Tapos pag nadaanan ka at napakinggan o nakita na sapon ka na naka-hard FM, you will be on your way para makasali po sa ating The Prices Rise Overload. Abay! Oo, bugas at groceries na tayo na. Ha? Alam na dis. Abangan natin mamaya, talking about that promo. Abangan natin mamaya yung aba, panibago na namang winner. Alright, 33 down, 3 o'clock. Passing for another break here. Magbabalik tayo with more. Maying hapon sa tanan. Sige, Marianda lang mo diha. Ako na bahala sa ating tugtugan, ha? Manatiling nakikinig. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Goal.
1: Heart 92.7. Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: This is Heart 92.7.
4: 92.7.
3: Heart, Cagayan de Oro.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM bugin on 3:45 at the clock ni salamin Bini for you. Oh, magandang hapon muna. Teka muna, yung mga kamumulat lang, kagigising lang. Galing sa isang masarap na pagsiesta. Pag sinabi yung pagsiesta, masarap na pagtulog. Me, aoy. Sana all, di ba? May idlip-idlip pagdating ng hapon. Pag ganito mga medyo makulimlim pa, no? Hindi ganun kainit na panahon. Magandang sikat ng araw. Ang sarap matulog. Lalo na kapag katabi mo siya. Yakap mo siya. Tapos pagising mo, pinaghahanda ka na niya ng merienda. Yun ang masarap na buhay. Di ba? Tapos may kiss ka pa pag matani mo. Meow. Anong may piliin mo? Isang kiss galing sa kanya? O literal na merienda? Siguro merienda, no? Yung kiss, nandyan lang lagi yan eh. Yung merienda, nakakabusog yan. Nakakatulong, di ba? Nasa mga trabaho ngayon sa mga oras na ito. Sige. E magpatuloy niyo yung trabaho. Weekend na pala halos, ano? Isang araw na lamang, 25 na, tapos limang araw na lamang, tapos na ang Oktubre. Ganun kabilis. Habang papalit ng petsa, ganun kabilis ang pagtanda nating mga tao. Ay! Di ba, no? O talaga naman. Anyway, sa lahat ng mga maturing sa natin, lahat ng mga rumaradyada ngayon, kumabiyahe. Magandang hapon po sa inyo lahat, mga sweethearts, lahat ng mga tropa natin, mga drivers. Yung mga bus drivers at sa lahat ng mga tropa nating pao, magandang hapon sa inyo. Daghang salamat! Kasi naman kami ang background ninyo habang kayo'y naghahanap buhay. Habang naningkamon sa inyong buhay. Di ba? Ganun tayo yung mga nasa trabaho. Kaysama din po kayo sa mga naningkamon sa buhay. Di ba? Hindi man kayo bumibiyahe. Pero sabi nga, yung biyahe ng buhay ay talaga namang nakasakay kayo. Kasi araw-araw kayong naningkamon, nagwadwad, patuloy na nagtatrabaho. That's for the family, right? Magandang hapon po sa inyo. Salute sa inyong lahat. Sa atong tanan, I should say. 3:46 on for another break. Babalik pa tayo with more. Palapit na tayo ng palapit sa ating draw. Kaya naman mga sweethearts, padayo na sa magpaminaw. Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore.
1: This is Hard 92.7.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM, booking on. Hey, we get 14 minutes after 4 o'clock. Yay! Auto City South in a playtime, entertainment, born for happiness. Ito na, ha? Ano na ba update niyo sa bahay ninyo? Lahat ba naka pag merienda na? Hindi naman kaya lahat magising na? At lahat ba in action na ulit? Alam niyo naman, pag dumadaan ng mga alauna, alas 12, alas alauna, alas 12, alas 3, diba usually, lahat ng mga tao nag-relax-relax. Pag ganito mga 4 o'clock, ako po, eto na, rush hour na naman. Dumadami na naman ang mga sasakyan sa ating mga lansangan. Ano? Pag-uwi na kasi, action nag-uli na, umuuli na ang mga workers natin. Yung mga estudyante din natin, action na sa nag-uli. Kaya naman medyo sisikip na naman ang ating mga kakalsadahan. Mamaya, tawag na mga kakalsadahan ha. Mapapakinggan natin ang ating traffic update. Malalaman natin mamaya kung ano na bang sitwasyon ng ating mga kalsada. Mamaya-maya pagamay. Ha? Ang Galas Family, hindi ko ma-absent ito. Talaga naman, top one sa klase. Si Tatay Nicolas at si Mami Elaine, magandang hapon po. Maraming salamat sa may merienda niya sa Barangay 70, Burgos del Pilar, ha? Ang Barangay 31, si Kapitana Yawabe. Magandang hapon din po sa inyo. Nagkang salamat, ha? Sa inyong pagpaminaw diyan na pita. Sana'y maganda ang inyong mga hapon. Lahat ng mga constituents natin dyan. Mga kasama natin dyan sa barangay. Nakikinig, lakas ang monitor nila dyan sa may hall. Good afternoon! Ito po na yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas, ha? At saka groceries, ha? Itong babanggitin ko. Pag napapakinggan mo yung pangalan mong binanggit ko, pumunta ka na agad dito. Magdala ka ng iyong valid ID. Itong si Gigi Hazelming na Magabalan Barang. Congratulations, ha? O Gigi, alis na, Dani, anhin na. Pero din si Esmeralda Lumapay ng Kauswagan. Congratulations also. Esmeralda Lumapay ng Kauswagan, nakataog sa Gagbugas at Groceries. Pero din si Salma Yaser ng Makabalan Bara. O Salma Yaser ng Makabalan Bara. Congratulations. At si Giano Ray Darug. Giano Ray Darug ng Bunbon. Congratulations also. Mamaya, ang ating panibagong draw. Abangan natin lahat yan. 4:16 at the clock. Pass and pre-break. Pabalik ba tayo with more? Still with me. Ako po si Jason Steele. Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Hardcore.
1: This is Heart 92.7.

0: 7:30 FM again, the Auto City 93.7 FM. Going on, hey, 30 minutes down, 4 o'clock. Since day one song from to all my homies right here. That's Cassie Lee and Paul G. Doing the RAP. Still with the MIC. Ako pa rin to si Jason Steele, ha? Oy, magandang hapon. Teka muna. Ay, kinig sa atin ang GSM Taxi Drivers. Oh, maraming salamat sa inyo, ha? Oh, Birada Biplop. Oh, shoutout daw kay OM Knight Martinez o sa among kapitan Chick Boy John Ray Alarma. Ang Green GSM Taxi is listening. Maraming salamat dun sa inyo. Sa lahat ng iba pa mga GSM Green Taxi dyan, ha? Sige, pag-text lang mo. Alright, para naman ma-shoutout ko kayo. Tsaka maka-appeal mo, ha? Sa ating The Prices Rise Overload na mananalo ng bugas at groceries. Yun yun eh. Tepsi Robles, my hapon, brother. Thank you so much for listening. Pangatag ka makabalan. Magandang hapon din sa Enda Family. Shoutout sa inyo. O, shoutout kina Manilin, ha? Padayo na sa pagpaminaw, Manilin. Ano? Oo, para naman manalo ka rin. Oo, napapremyo. You know. Para sa atin, it is now 32 minutes down 4 o'clock. Teka muna, sitwasyon muna ng ating mga kalsada. Alamin natin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yun si... Sino to? Si HBG Noel Combati Arancon ng Heart Taxi. Noel, magandang hapon.
2: Magandang hapon, Sir Jesus Spirit. Magandang hapon, sweethearts. Yung mga kaling sa Kauswagan Highway, papasok ng Marcos Bridge, may kalawakan yung highway natin. Pero pagdating lang sa may traffic light, dyan lang tayo matitigil sa saglit. Paglagpas naman doon, dito naman sa Marcos Bridge, going to Recto Avenue, tapan ko lang yung mga sasakyan kasi buhay yung mga traffic light. Bile Street, Corrales Street, saka Osminia Street. Katampaman lang po yung daloy ng mga sasakyan papuntang papasok at palabas. Dito naman sa may bandang Limkit Kaya Drive, may kaluwagan po dito sa looban.
0: Ayos! Sige, may pasero ka ba sa oras ito?
2: Kabababa lang nilang ma'am at saka nil sir.
0: Ayun na, sige. Maraming salamat. Ingatan ang pagmamaneho. Ingatan ang mga pasero. Thank you sa iyong report. HBG Noel Combati Arancon ng Hard Taxi.
2: Yan ang latest na sitwasyon sa mga kalsada na daanan ko sa ngayon. Ako si Heart Pasada Group, Noel Combati Arancon ng Heart Taxi para sa FM Road Traffic. Alamin.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Para sa ating yan, 4:33 na ng hapon. Guys, alam nyo ba ang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet at gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako, tahini talaga ang kumain. Kaya favorite ko talaga ang chicken filet na McDo. Ang juicy, ang crispy. Tapos samahan mo ba ng gravy alaging sauce o yung golden curry sauce? Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savers sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
1: Heart 92.7.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
3: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
4: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
5: Sus, unsa o namanoy? Unsa o namanoy?
3: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
6: We got you!
3: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
7: Overload? Tama.
3: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kumpletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM Bukidon. Hey, we get 4:47 at the clock. It's Maroon 5 for you, but makes me wonder. Ay, kinig sa atin ng mga taga Kamamanan, Bontong Piot, to. Baligtad pala, Bontong Piot, Kamamanan. Yun, maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Kamusta kayo lahat? Jonas Bake Shop, good afternoon! Ang Dunkin' Donuts, Ororama, good afternoon! Maraming salamat po sa inyo. Sige, magbarenta na kayo ng donut dyan. Yung mga nagtitinda dyan. Sumuna, no? Yung may mariandahan mo, yung tinitinda mo, parang, oh, sumuka na ayo. Araw-araw mo nang kasama yun. Sa lahat ng mga nasa mga palengke ngayon, magandang hapon po sa inyo. Sa lahat ng mga terminals, good afternoon! Kumusta po kayo lahat? Don Salbas, ha? Nakikinig sa atin yung terminal ng Don Salbas. Diyan sa may bahagi ng likod ng Gaisano Mall. Sa may Corrales. Maraming salamat po! Galanog-lanog ang kanilang monitor. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Dihang Dapita! Oras na para mamigay tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw. Puno tayo ng isa pang winner. Actually, last winner for today. Roleta, select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may Fico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Loy Driver! Sa mga driver, paminaw! To arah, buno tayong isa. Taxi. Ang pangalan ng taxi ay M&R Taxi. Ang pangalan ng driver ng M&R Taxi na nakadaog ng bugas at groceries, Sylvian Valsabido. Sylvian Valsabido, congratulations. M&R Taxi, ang ganun din sa ating isang winner kay Magdalene Rochelle Navarro ng Gusa. Kay Mary Grace Acosta ng Barangay 17. Jove Kawangon ng Gusa Purong 3. Ganoon kay Maria Elena Zapanta ng Punto District 3. At kay Beng Sembrano ng Bulway. Yan po yung mga winners natin today. Congratulations. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Dito po yung ating sa atin ng Kevin Enterprises where your piso gets more value. And for a break, muling mga minuto ng ating programa. Stand by gihapon mga sweethearts.
1: This is Heart 92.7.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

Kasindahan sa takas ng bundok, nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nag-

0: mas taksil sa dalawa. Sino ang mas tuso, sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano, yung babae na wala siyang balak backup.
1: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Bukidnon. 3 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. It's Looney for You featuring Arthur Neri with Pala Isipan. Oh yeah, I guess that's my cue for me to say goodbye just for now. O bukas ulit tayo magkakasama-sama, ha? Alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Tapos you will have me again para sa akin rebound at around 3 o'clock at the 5. Ito na nga yun. Tapos mamaya, nako, abangan natin, ha, ang ating shout-out. Shout-out na ng live. Yan po yung ating heartlines. Kasama naman si Harvey Stone hanggang alas 9 yan ng gabi. That's from 7 p.m. until 9 p.m. tonight. Marami salamat po. My name is Jason Steele. Uy, follow nyo ko sa aking Facebook page, ha. Jason Space Heart FM. Padayo na mga sweetheart sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: Heart 92.7.
1: Mga sweethearts, kabaludyo ko nga daghan makarelate ani. Kay halos tanan, online na karon. Ug syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayon na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online. Kay di na nimo kinahanglan ang barya ug wa na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, safe and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para ma-confirm ang bayad, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions, siguruha nga adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash-in na gamit ang official GCash partner merchants sama sa Puregold, Palawan Express, LBC, Bayad Center ug uban pa para kompleto ang imong pag-shopping, walay fees, walay kaltas. Siguruha lang nga pirmi na ay sulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash-in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash-in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free gyud ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat pirming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa sakto nga payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM and 02-7213-9999. Other networks, fees may apply to know more. GExchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash-in fee, walang kaltas. Free cash-in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants nationwide.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud kalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabina mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig to sa iyang sakit. Mao na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: This is Heart 92.7.
5: Heart,
4: Cagayan de Oro.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Fart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang akong anak mao si Yori Shane Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli sa doktor, pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghila kay para sa akong anak mo, mata ko kadlong masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kung ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Shut the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 6:30. This is Heart 92.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
2: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule Mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicines Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matanad na o banan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisan unsang balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kinatibok ang suusyon alang sa simsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
3: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
4: Ay, grabe ang mga presyo ka. Ang akong isa

Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

7:25 ang oras natin, sweethearts. Maulan po na Thursday evening sa lahat. Yung mga nabasa sa ulan, nako, kumuha ka na lang sabon at shampoo para tuloy-tuloy na po yung ligo mo, ha? Para bukas, hindi ka na maligo. Ang dami na po natin. But anyway, happy listening po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating programang Heartline. Siyempre, umulan man o uminit, o umulan o umaraw, tuloy-tuloy po yung programa natin dito sa Heart FM, right? Kumusta po? Kumusta po yung dinner natin together with our loved ones? At saka yung mga may ka-date ngayon? Next naman! Ang sarap ng feeling pag umuulan, di ba? Tsaka wala lang, mag-iisa kayong payong at, di ba? Kapit busy. Good evening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon. Napapauwi pa lang yung mga na-stuck ngayon sa traffic, ha? At saka yung umiiwas po dun sa mga mababahang lugar natin dito sa CDO. Nako, tamang diskarte lang po yan, ha? Alam nyo na po kung ano yung mga pasikot-sikot natin dito sa ating syudad, di ba? O ating mga new lady drivers. O, ang dami kong nakitang mga sasakyan na may stickers na ganyan, ha? Anyway, naka-Heart FM sila lahat. Hello, madam! Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga pabati, ha? Huwag niyong kalimutan 0917-1579-927 at 0961-8924-927. 7:27 ang oras natin, sweethearts! And it's now a song from Cup of Joe with Mananatili. And this song's brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. This is Heartlines. Dito lang sa Heart FM ang radyo ng heart ko.

0: That song was brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Magabuhay Plus.
2: Nila intinado, puro patro, Malaysia City. Dugay-dugay na akong gibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad, kay 30 mil man. Kumulto akong igun na, ginutuntui ko kung sa akong angay, ipumarong na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga dili ko mabutas yun. Kung kamoy na ay, ipamati, pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay, kay Murray makatabag sa atong kinabuhi.
3: Planning a special occasion or celebration? Relax! Sa Ophelia's Catering, kami nang bahala. Masarap na pagkain, elegant buffet setup, at excellent service. Sa bahay, venue, office, school, o kahit saan. Buffet packages start at 330 pesos, 380 pesos, at 485 pesos per head. Minimum of 50 guests. May lechon, food trays, kakanin buffet, at coffee bar pa. May free waiters. Buffet setup, tables and chairs, plates and utensils, water, and free delivery within Cagayan de Oro. Book now and mention Ophelia's Love Heart FM for exclusive freebies. Message Ophelia's Catering on Facebook or call 0905-832-0368. Ophelia's Catering, CDO's most recommended catering. Kahit saan. Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
3: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin sweethearts. We've got 46 minutes after 7 o'clock. Good evening once again sa mga sweethearts natin, yung mga nabasa sa ulan. Sino bang hindi nabasa? Especially kung nasa labas ka, diba? At saka hindi mo pinaghandaan yung ulan. O, dapat meron na tayong dala-dalang kapote, umbrella, o di kaya pwede rin tent para at least di masyadong mabasa sa tent, diba? So habang bumubuhos ang ulan, pasok ka lang sa tent mo, diba? Iba din yung magic kapote na tinatawag nila. Anyway, happy listening sa lahat ng mga may birthday ngayon. Happy birthday po sa inyong lahat. At saka yung mga kumakain ng barbecue dyan sa ating BBQ family. Ang sarap ng taba nila dyan. Happy listening sa inyong lahat, ha. Of course, mga suki natin dyan sa Kamamanan. Kumusta po? Oh, wala bang tagas yung bubong natin? Ako, pasalamat tayo, ha. Oh, at least, parang tumila na yata yung ulan, di ba? Oh, mangumbira pa may karon. Happy listening din kay Marifel. Nako, ang sarap ng ulam ni Marifel. Ito, binasoy at saka yung bulad. Ang ulam nila ngayon. And happy listening din sa kanyang Mr. Hansi Rainier. Shoutout po sa inyong lahat. Happy eating po dyan sa inyo sa may La Paz Dos. Shoutout sa inyong lahat dyan, ha. Atong Team Turok Botoy. Shoutout po sa inyong lahat. At dito naman po sa may bandang Bukidnon. Good evening po sa lahat ng ating mga sweethearts dyan. Russell. Oh, happy listening po sa inyo. Noisky Food House. Happy listening po sa inyo. Mommy Elaine. Good evening po. Mommy Gemma. And also kay Mommy Amy Balumadres. At saka kay Mommy Marilyn. Ang daming mommy natin ngayon. Kung magbabalik sila dito sa ating station, bibisitas lang muli. Yung tawag niyan is Mommy Returns. 7:48 na pong oras natin para sa inyong mga pabate. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Patuloy pa rin ang programang Heartlines hanggang alas 9. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
3: Kevin Enterprises.
2: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
4: Where every piso gets more value.
5: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
6: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
5: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
6: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
7: Sus, unsa unam ni oy? Unsa unam ni oy?
5: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
8: We got you!
5: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rise. Overload! The price is rise. Overload.
9: Overload? Tama.
5: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rise. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rise. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rise. Overload.
1: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka na sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan, habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan? O yung babae na wala siyang balak back?

0: 8:15 ang oras natin, sweetheart. At kayo ay nag-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. At final hour na po ng programa nating Heartlines. Siyempre naman, batiin natin si Romeo Adahar. Always nakikinig everyday daw ha, sabi niya, sa Heart FM. At saka shoutout daw sa kanyang uyap. Nakita niya kagahapon, nanay lain. Uy, grabe kasakitan ni uyap. Hi kay Feli Vlogs. And amping daw sa biyahe karon kay Gaulana. Happy happy sa inyo. And also shoutout din sa buutan lang mayor sa Lagunglong. Si Mayor Anjo Capistrano. Shoutout po sa iyo, Mayor, ha. Maraming salamat. Siyempre naman ang ating mga sweethearts ngayon na naulanan dyan sa may Villanueva at saka dito sa may Tagaloan. Shoutout po sa inyong lahat. Nako, yung mga tindang iaw-ihaw dyan, hipo sa tag sa'yo kahit sa'yo man ang gaulan. At bawi na lang tayo tomorrow. Sana hindi ulan, ha. Tsaka andam natin atong payong. Especially yung mga nagtitinda ngayon dyan sa may Cogon Public Market at saka dito sa may Carmen. Nako, tamang payong lang ilang yan, ha. Para at least hindi mabasa yung mga parokyano natin. Especially yung mga yung masarap dyan na siomay dyan sa may Carmen, ha. Grabe, dagang yung tao diyan. Lami, manggod. Barato pag yun. Nakakagutom naman. Anyway, 8:16 ang oras natin. I'll be back with the music from Justin Bieber. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: This is Virginia Romano, 71 years old. Planang, Davao City. Nidala ko sa ospital. Ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala agin ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat EXL Makabuhay Plus, imo kong natabangan.
1: EXL Makabuhay Plus, dietary capsule. May buhay sa makabuhay.
3: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Kagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon, 8:32 ang oras natin, sweethearts. Kasama niyo pa rin Harvey Stone dito po sa programa nating Heartlines. Siyempre, happy Thursday evening sa lahat. Yung mga nasa bahay na ngayon, wala na, tuyong-tuyo na po. Kasi nakaligo na, tsaka nag-blower na ng buhok. Yung iba, nag-plancha na din ng buhok, ha. Galing yan, nabasa kanina, ha. O, parang walang nangyari lang, di ba? Nakapajama na, nako, ang sarap. Tapos yung aircon, naka 22 degrees Celsius. Ang lamig-lamig, di ba? Ready to sleep na. At syempre naman, nasa background pa rin yung Heart FM. May maliit na radyo dyan sa tabi ng kanilang higaan. At syempre naman, 24 hours tayo, di ba? Kaya walang patayan. Bukas na. Abangan na nila si Jason Steele para po sa Friday edition ng ating Pinoy Rock. Ano ba yun? Sa umaga? Pinoy Heart? Pinoy Heart. Tapos yung Morning Heart Drive. Tsaka balita, 'di ba? Heart Morning Drive. Tapos susundan ng Music from the Heart at saka yung Heartbeats. Tapos magbabalik na naman yung alauna si Georgia sa Dear Heart. Tapos Heart Afternoon Drive. Tapos Heart Rock Cafe. At syempre naman susundan sa programa natin ngayon, 'di ba? Yung Heartlines. Ang susunod sa Heartlines natin is yung Heart Melodies. Hanggang alas 12 na yan. Tuloy-tuloy na yan, ha. Mga paborito yung mga love songs. Kaya araw-araw na. Make it your daily habit na makinig dito sa Heart FM. O yung Bahar Family, ha. Sa may sa may puntod sila, di ba? Mr. and Mrs. Bahar, happy listening po sa inyong lahat. At syempre, ang ating mga sweethearts din sa may Barangay Bunbon. Ang Raagas Family, happy listening po sa inyong lahat, ha. 8:34 na po ng gabi. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
0: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
2: Where every piso gets more value.
3: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at long Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug do na sab libreng food and drinks during the orientation ug do na pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Eh, limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Philos Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
4: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
5: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
6: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
3: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
4: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
5: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
6: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
7: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
5: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
7: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 6:45 ang oras natin, sweethearts. Kayo ay naka-tune in pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bugidon. Final break na po ng programa nating Heartlines. And kumusta po yung gabi natin ngayon, ha? After kayo nabasa sa ulan kanina, nasa bahay na, inom-inom na ng mainit, maligam-gam. Maligam-gam. Basta mga lukewarm lang daw. Diba, naggatas na. Oh, sino pa bang umiinom dito ng gatas? Anyway, ready for tulog na, ha? Sarap matulog, tsaka bagang gigising bukas. Basta naka-background lang yung Heart FM, ha? Para iwas bangungot. Painaan lang yung volume, yung konti-konti lang, pang, di ba, pang background ng matulog. Don't forget to pray, ha, mga sweethearts, ha. Tsaka maagang bumangon bukas, kasi Friday, akala ko first Friday mass bukas. Pero magsimba pa rin tayo bukas, ha. At tsaka, next week, October na. Grabe. Ilang brownout na lang. Ilang brown out na lang mag-Christmas na. Sabi ng iba nating mga sweethearts, ha, doon sa malayong lugar, yung palaging nagba-brown out. At don't forget, ha, andam na nato atong mga regalo para sa atong mga mahal sa buhay. As early as now, magtipid na tayo para may pangregalo tayo ngayong Pasko. Ilang days na lang ba, George? Christmas na? 92 days na lang, Unahan na natin si Sir Afren Uwayan. Sir Afren, good evening po sa inyo. 92 days na lang bago mag-Christmas, ha. Alam ko, hindi yung Christmas yung gina-countdown nyo, yung bonus, eh. Yan ang totoo, di ba? See you sa bonus natin. Yung ibang bonus naman is doon lang mapupunta sa bayad sa utang. Pero at least, di ba, mabayaran yung utang natin. Yun ang pinaka-importante. Sino pa ba yung may utang sa akin? Hi sa ating mga sweethearts dyan sa may Bloomingdale, Ipunan. Shoutout po sa Arabella Pastries and ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Balulang, sa may Upper Balulang, ha. At saka dito din sa may Makanhan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Nako, ang ganda-ganda na puntahan dyan sa Makanhan, ha. Kasi ang dami mong makikitang nagtitinda ng mga pagkain, especially yung mga fried chicken, di ba? Nakakagutom na! Pero anyway, 8:47 ang oras natin, sweethearts. Few more songs left before wrapping up the show.
1: Pilapaka song.
0: Mga isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na lang.
1: Ito yung resulta pag malakas ang ulan.
0: Yes.
1: Kaya ganito nangyayari sa atin. Halika, George. Sama tayo dito. Guluhin natin yung program ni Harvey Stone.
0: Dali, George. George. Sige na, pagpahalata sa gutom ni mo, George. Dali na, George. Sama yung bed ko. Nawala yung bed ko, ha. Sama yung bed ko. Heartlines. Ha?
1: Si George, baka may batiin.
0: Sinong batiin mo, George?
2: Hi sa kanya na iniwan ako. Charin!
0: Ala!
2: May
0: hugot na. Oy, batiin natin si Vera. Nakikinig si Vera sa atin.
2: Ay, Vera.
0: Natutulog na to, eh. Bumang. Pagkarinig niya ng ato yung mga awardee natin, mga DJs. Grabe. abot ko na yung mga awards niyo dito.
1: May caller na ba?
0: Oy, si Lady M. Batiin natin si Lady M. Baka nagtampo na yun sa atin.
3: Hello, Lady M.
0: Anong good morning?
4: Good morning.
0: Good evening.
1: Kasi kagigising lang ni George.
0: Grabe si George. Punas laway muna tayo. But anyway, saan ba yung dinner natin ngayon? Saan plano?
4: May anniversary.
0: Sana all anniversary. Pang ilang anniversary na ba nila?
4: Yan ang hindi ko.
0: Alam mo, sir?
1: Kikikain lang.
4: Makiki lang kami din, makiki.
0: Well, good luck sa inyo, ha? Uy, si Maribel, Hi, sweetie George and Dr. Heart daw.
5: Hi, Maribel.
0: Ano kaya kung tayo na lang tatlo dito?
5: pwede natin gawing music from the Heartlines.
0: Music from the Heartlines and the Beats.
1: Heartlines, okay. Music from the Heartlines.
0: mag-overtime na ako, ha? Anyway, maraming salamat, sweetheart. Of course, I still have a few more songs left here before wrapping up the show. Tumutok always dito sa Heart FM.
6: Ang radyo ng heart ko.
7: This is Heart 92.7.
8: Ang akong anak mao si Yuri Shane Bonito, 7 years old, nagpuyos na bunturan Davao de Oro. Una jud di kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gi pa-check up. Wala man gi pauli sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gi pa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Natuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak mo, mata ko kadlon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginan sa iyang sakit. Maon na kong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: sa'yo. Heart FM Time. It is now 10:33. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart It Imra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na ilain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7. This is Heart.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 11:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na ilain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: best variety of music all day. Heart 92.7.
1: Heart FM Time. It is now 1:30.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout in the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.
8: This is

0: Heart FM Time. It is now 5:16.
1: Time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: This is Heart 92.7.
2: Makabuhay na isip event coordinator. Nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Ug usa sa nagatabang para kanuna ikaw nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud, EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
5: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
4: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
5: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
6: Sus, unsa o naman yoy? Unsa o naman yoy?
4: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
7: We got you!
4: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan.
0: The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
4: Overload? Tama.
0: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
8: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: But the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 5:33. This time check is brought to you by Virginia Hotdog.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
1: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na

0: maghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala nay lain pa.
2: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
3: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Can you feel my heart?
5: This is
6: 92.7.
7: This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini. 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Nari 2.700 FM again, the Aura City. Nari 3.700 FM, okay, don't we get 15 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody. Magandang umaga po. Kamusta po kayo lahat? Brand new day ngayon. Siyempre, paano ng Biyernes, 25 na sa buwan ng Setyembre. Itama niyo mga kalendaryo, ha? Mark your calendars, September 25, 2026. Ano ba yung special na araw? Ha? Appointments mo? Ready-ready ka na ba? Kumusta naman ang lahat? Siyempre, sa mga bagong gising dyan. Panibagong mga blessings na naman ang sasa atin. Madaming blessings yan. Nakakalat lang yan, ha, sa paligid. It's up for grabs, kabi nga. Pero kailangan natin kumilos. Unang hakbang, haba, maligo na, tapos magkape na. Yan yung mga morning rituals natin. Yan ay part ng pagkuha natin at pag-abot ng ating mga success. Right! Siyempre naman, my name is Jason Steele. Ngayong umagang ito, hindi lang ngayong umaga, every umaga ninyo. And we'll be together hanggang alas 9 ng morning. Ano pa nga ba? Eh, syempre naman, baka naman may load ka dyan. Pwede ba? Pwede bang humiling sa inyo? Pwede bang mag-request ako? Hangyo ko ba? Madali na, text mo na ako. 0961-8924-927, ha? Otro. That's 0961-8924-927. Press those numbers and be with me. Ako na bala sa ating tugtugan, sweetheart. 17 minutes, Saturday 6. Press the break muna tayo siglet. Magbabalik tayo with more. Mayong buntag! Oy, padayon na sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Kaplano ka ba mag-abroad ug mokitag dolyares kamulong eskwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM Kagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, time right now, we get 31 minutes after 6 o'clock. That's Ben and Ben with Paninindigan Kita. You know, oh, sakto-sakto yan. Ay, ano pa nga ba? Teka muna. Magandang morning sa lahat ng mga bulat na bulat na, yung mga tipong gising na, yung mga tipong...

0: Sa lahat po ng mga nagtig-ab-tig-ab na diha. Yung mga estudyante natin, anong update? May pasok yan, ha? Meron pa bang estudyante nakahiga? Siguro. Sana naman wala ng elementary students na nakahiga, ano? Kasi maaga ang klase na mga yan. Maaga ang pasok. Okay? Sige na, pakihatid na sa school. Alas 6:30 na eh. Okay, magandang umaga sa lahat ng mga college students naman. Mamaya-maya pa yan. Kasi usually, medyo iba't iba na ang schedule ng kanilang pagpasok sa eskwela. Magandang morning, boys. Shoutout natin ang Gales family. Maraming salamat po sa napang-agang pakikinig. Wow, thank you. Talaga naman, oh. Pag narinig nila si Jason Steele, kasunod na niya ng message ng Gales family. Tatay Nicolas, magandang umaga po. Tsaka si Mami Elaine. Yan, maibuntag mga taga-barangay 17 Burgos del Pilar. Talaga aga gumising. Alright, pamahaw na mo diha. Para sa atin, 34 down 6. Oy, guys, alam nyo ba, ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet at gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since naging estudyante ako, mahilig talaga akong kumain, kaya naman favorite ko talaga ang chicken fillet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, alaking sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet na mag-savor sulit busog meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286, Series of 2026. Time for a break. Be back with more. Stand by.
1: This is Heart 92.7.

0: Uno Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro City, 93.7 Hard FM Bukidnon. Hey, that's Paru Paru Sam Frambini at 46 minutes after 6 o'clock. Oras natin sa atin ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oi, good morning! Lahat na mga nasa mga tindahan na nila sa oras na ito. Yung mga nagbubukas sa mga tindahan na good morning, malamang nga bukas na kanina pa yun. Usually kapag kasari-sari store, kadlaon pa lang, sa unang pagliwanag pa lamang ng araw o ng buntag, nagbubukas na yan sila. Diba? Kasi marami na nag-aabang, lalo na 25 na ngayon. Limang araw pa bago magsweldo. Diba? Marami na ang tumatarget-target dyan. Uy, ni Abri na! Ni Abri na! Pwede na itong makapalista. Diba? Walang problema. Nasa naman, kada sweldo, nagbabayad tayo. Diba? Walang problema yan. Magandang umaga muna. Oy, shoutout natin. Ha? Solid listener natin from FDC. Shoutout sa driver sa county si Mr. MVP Jerry Beals. Drive safely and keep safe. Yan, magandang umaga. Maraming salamat, ha? Nagang salamat sa inyong pagpaminaw di handapita. Gusto yung grasya? Eto, grasya! Na. Para sa atin, the price is rise over loan. Bilis mo ah. Bibili ka lang sa iyo ah. Puro tayo agad. Nabay naman ang winner. Ruleta. Select. Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Bamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oops! Oy! Oy! Oy! Bulwa! Puro tayo sa mga entries ng bulwa. Yung burtang isa nakasulat ay Bulwa lang. Ang pangalan ng nakadaog ng bugas at groceries mula Bulwa, Romel Bustillo. Oy, Romel Bustillo, congratulations ha. Nakadaog kang bugas at groceries. Pumunta ka dito para makapag-claim ka ng iyong pampremyo. Sumayin niyo ang bayraman natin winner sa ating The Price is Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, babalik tayo with more. Oops! Standby lang, mga sweethearts, ha?
1: Heart 92.7.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Usa ka ba kabuhay day? Asa isa kong trabaho isip usa ka radio presenter? Usa sa ko ka runner? Mao nga kinahanglan gyud na ako nga paliguno ng akong panglawas sa tanang panahon. Gikan sa training hangtod sa race day. Maayo na lang kay dunay EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix naghatag na ako og sustained energy nga akong gikinahanglan sa long run. Mutabang sa paspas ka recovery o para anaa gihapon sa peak condition ang akong lawas. You will your energy sa sakto nga pamaagi. Kini si Mario Pinduko, Osaka Runner, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL, makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL makabuhay plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Shot in the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is...
6: 92.7. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
9: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headlines sa ating balitang nasyonal, House of Prosecution, aminado hindi kailanman naging madali ang kanilang trabaho sa impeachment trial.
10: Pagbaba umano ng voting threshold para sa conviction at pinuna ni Congressman Harold Duterte.
9: Sa balitang nasyonal pa rin, House of Prosecution, kumpiyansang malakas at may bigat ang mga iniharap na ebidensya at testigo para sa conviction ni VP Sama.
10: At headline para sa ating balitang lokal at term ng barangay officials, posibleng palawigin sa 5 taon. Preparasyon ng COMELEC, maaaring maapektuhan.
9: Sa balitang lokal pa rin, pulisya kinundina negatibong epekto ng pagkakasangkot ang aktibong puli sa Indahag shooting.
10: At dialog sa pagitan ng traditional taxi at green GSM taxi, umaasang magbubunga ng solusyon.
9: Samantala naman, 6 na LGU sa Misamis Oriental ginawara ng gold recognition sa Gawad Kalasag Award.
10: At headline naman para sa ating balitang Bukidnon. NFA Bukidnon, payak na nagdiwang ng 54th na anibersaryo.
9: Samantala sa balitang Bukidnon pa rin, Manolo Fortich, pinakamataas ang kabuang kita sa mga bayan ng Bukidnon noong 2025.
10: At mahigit 800,000 pesos na halaga ng hiniinalang shabu na sa kote sa drug buyback operation sa Valencia City.
9: Sa ating balitang Mindanao, Waste to Energy Project isinusulong sa City Council ng Davao City.
10: At dating Seleka Militia Leader guilty sa crimes against humanity sa ICC.
9: Sa iba yung dagat pa rin, mahigit 175,000 katao nagkasakit dahil naman sa haze sa Indonesia.
10: At headline para sa ating balitang pampalakasan, Alas Women nagtapos sa 9th place sa Asian Games.
9: At sa ating showbiz balita, Vilma Santos nagsalita sa pagkakahindi kasama sa bagong batch o nagsalita na sa kanyang hindi pagkakasama sa bagong batch ng National Artists.
11: Heart FM Balita.
12: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
9: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Biyernes, Setyembre 25, ngayong taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
10: Nel R. Shaga.
9: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
13: Heart FM, Balitang Nasyonal.
9: Aras natin alas 7.23 sa nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
13: Heart FM, Balita.
9: Aminado si House of Prosecutor Chel Jocno na hindi kailanman naging madali ang kanilang trabaho sa impeachment trial para pagtibayin ang mga aligasyong nakapaloob sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Jocno na ang pinakamalaking hamon sa prosecution ang magtayo ng bahay ng ebidensya o pagtibayin ang bawat presentasyon sa impeachment court. Para kay Jocno, mas madali ang trabaho ng defense team dahil ang tanging kampanin lamang nila ay sirain ng mga ebidensya at testimonya ng mga testigong iniharap ng prosecution sa paglilitis. Kaugnay nito, tiniyak ni Jocno na patuloy na ginagampanan ng prosecution ang kanilang tungkulin at nananatiling nakatutok ang kanilang panig sa paglalatag na maayos, matibay at mabibigat na ebidensya sa impeachment trial.
10: Samantala, tinuligsa ni Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PPP Partyless Representative Harold Duterte ang umano'y pagbaba ng voting threshold para sa paghatol sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Duterte, 13 sa 24 na senador ang piniling ibaba ang kinakailangang iboto para sa conviction at kinalimutan ang malinaw na nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 2/3 of votes sa lahat ng senador para sa conviction. Para sa kongresista, ang pagbabago sa threshold ay maituturing na political convenience, lalo na sa kabila ng mga kaso at isyong kinakaharap ng ilang senador. Sinabi ni Congressman Duterte na hindi ito nagkataon at malinaw na political assassination ang hakbang ng mga senator judges na gawing 2/3 ng mga lumahok sa paglilitis ang threshold vote. Umaasa naman si Duterte na mananaig ang konstitusyon laban sa politika.
9: Para sa atin alas 7.25 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Hindi daw umaasa o hindi sila umaasa sa numero. Ito ay ginaid ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers. Ito ay kaugnay pa rin sa usapin ng conviction ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng ilang senator judge na mahihirapan ang prosecution na makuha ang threshold vote kung walang sapat na ebidensya at mga testigo. Sa press conference, nagbahayag ng kumpiyansa si Barbers sa malakas at matibay ang mga ebidensya at testigong iniharap ng prosecution. Ano ba na maging desisyon ng mga senator judge sa kailangang boto para sa conviction? Nalino ni Barbers na ang voting threshold ay inibataya ng paglalatag ng kanilang ebidensya at mga testigo kung hindi para sa pagpapatibay ng mga aligasyong nakasaad sa 4 na Articles of Impeachment. Aras natin alas 7.26 na nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan at natunghayan ang ating Balitang Nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
13: Heart FM, Balitang Lokal.
9: Sa ating Balitang Lokal, posibleng maging batas ang panukalang magpapalawig sa termino na magkakasalukuyang barangay official sa 5 taon. Itiayo naman kay Cagayan de Oro ABC President Captain Marlo Tabak. Ipinaliwanag ni Tabak na alinsunod sa konstitusyon, maaaring automatikong maging batas ang isang panukala matapos naman ang 30 araw kung hindi ito lalagdaan o ibeveto ng Pangulo. Patuloy ang magkakabisa ang panukala. Sinabi ni Tabak na maaaring maapektuhan ang kasalukuyang paghahanda ng Commission on Elections o COMELEC para naman sa barangay elections. Maaari rin naman ang kailanganin ng ilang administratibong hakbang na bilang na ang pagtukoy sa magiging status sa mga Certificate of Candidacy o COC na naihain na ng mga kandidato.
10: Samantala, kinundina ng Cagayan de Oro City Police Office ang negatibong epekto sa publiko ng pagkakasangkot ng 2 aktibong pulis sa insidente ng pamamaril sa Barangay Indahag. Ayon kay COCPO Spokesperson Police Major Emilita Simon, hindi kumakatawan sa buong institusyon ang anumang maling aksyon na ginawa ng isang individual na pulis. Tiniyak naman ni Simon na patuloy na isinasagawa ng pamunuan ang regular na ethics training at internal oversight upang mapanatili ang disiplina, profesionalismo at integridad sa hanay ng kapulisan. Kinumpirma rin niya na nananatili sa kustodiya ng mga otoridad ang 2 pulis na sangkot sa insidente habang hinihintay ang formal na pagsasampa ng kaukulang kaso sa korte.
13: Heart FM Balita.
9: Oras natin, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, inaasahan ng lokal na pamahalaan na magkakaroon ng magandang resulta. Ang pag-uusap naman sa pagitan ng mga operator ng traditional taxi at green GSM taxi. Isinagawa ang pag-uusap kasunod ng mga hinaing ng traditional transport operators higil sa mga hamon na kinakaharap ng kanilang sektor. Kabilang na ang patuloy na pagdami ng mga electric vehicle sa lungsod at sa buong rehiyon. Ay sa mga taxi operator at driver, nais nila makahanap ng mga posibleng solusyon sa mga problemang nakaka-apekto sa kanilang kabuhayan at operasyon. Partikular na ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Matatandang nagsumite na rin ang petisyon ng grupo sa pambansang pamahalaan upang humingi ng suporta at mga hakbang na makatutulong sa kanilang kabuhayan at operasyon.
10: Samantala, panghuli sa hanay ng ating balitang lokal, anim na local government unit o LGU mula sa Misamis Oriental ang tumanggap ng gold recognition sa Gawad Kalasag 2026 sa Region 10. Kinilalaman ito sa kanilang mahusay na pamamahala at pagpapatupad ng mga programa para sa disaster risk reduction and management, partikular sa mga operasyon ng kanilang local disaster risk reduction and management councils and offices o LDRRMCs at LDRRMOs. Batay sa pagkilala, nalampasan ng mga LGU ang itinakdang pamantayan sa disaster preparedness at risk management. Kabilang sa mga tumanggap ng gold recognition ang Claveria, El Salvador City, Ingong City, Opol, Salay at Tagbuluan.
9: Oras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Inipog nato ngayon ang unang bahagi pa lamang ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, ay sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Buginon, mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat International, kasama na rin ang sports at ang show. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
14: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
15: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises.
16: Kevin Enterprises.
15: We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.
17: Where every piso gets more value. 92.7.
14: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM Balitang Bukidnon.
9: Oras natin, alas 7:31 na nagmamadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nagiginig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
13: Heart FM Balita.
9: Live pa rin tayong nababangingan sa dalawang himpilan po ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Tayo po'y loud and clear na nababangingan via Heart FM 93.7.
13: Heart FM Balita.
9: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na nababangingan via Heart FM 92.7. Sa mga naka-online, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan naman ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages kung saan maaari ninyo ma-follow ang ating mga Facebook pages. Narito po ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Buginon. Pagyari po lamang, mag-share po ng ating live na ito kung saan maaari po kayo maglagay ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion o maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa bandang dulo o sa hulihan po ng ating balitaan.
13: Heart FM Balita.
9: Samantala, oras natin, alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, narito na ang mga balita mula sa Buginon. Payak, ngunit makabuluhan ang naging pagdiriwang ng National Food Authority o NFA Buginon. Iti para naman sa 54th itong anibersaryo ngayong buwan ng Setyembre. Ay kay NFA Buginon spokesperson Glenn D. Otoy, sinadya nilang gawing simple ang mga aktibidad upang matiyag na magpapatuloy na maayos ang operasyon ng ahensya, partikular ang pagbili ng palay at pagtulong sa mga lokal na magsasaka. Ilan sa mga aktibidad na isinagawa ang banal na misa, mini Olympics para sa mga kawani at pagkilala sa mga veterano at dating empleyado ng NFA. Bahagi rin ng selebrasyon ang isang nakadagdang outreach program para sa isang napiling paaralan ng komunidad sa lalawigan kung saan mamamahagi ng libreng gagamitan at libreng pagkain.
13: Heart FM Balita.
10: Sa iwalay na balita, nanguna naman ang Manolo Fortich sa mga bayan sa Bukidnon na may pinakamataas na kabuuan.

0: Pwesto ang Kadingilan na nakapagtala naman ng 21.49 million pesos na kabuang kita ng nasabing taon.
1: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling kumaga pangulisanin ng ating mga balita mula pa rin sa Bukidnon. Arestado ang dalawang lalaki matapos masamsam sa kanila ang isang bypass operation na pinangunahan ng Valencia City Police Station Drug Enforcement Unit, katuwang naman ang Bukidnon 2nd Provincial Mobile Force Company at iba pang law enforcement unit sa Purok 11, Barangay Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Kabilang sa mga naaresto ang isang 39 na taong gulang na umano'y high value individual o HVI na gumagamit ng alias na Rick Rick at isang 30 taong gulang na kinilalang street level individual na kuha mula sa mga suspect at dinati ang 822,000 pisong halaga ng ininalang shabu na tumitimbang naman ng 121 gramo pati na rin ng ilang drug paraphernalia. Inihanda na ng mga otoridad na mga kaukulang kaso laban sa mga suspect sa paglabag naman sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras natin, alas 7.35 ng nagmamadaling umaga. Oras niya na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad palang panalo na! Ngayon na may dumako tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Sa ating Balitang Mindanao, Waste to Energy Project isinusulong ng City Council ng Davao City. Ang nilalaman at detalye ng balitang yan at ipakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, mayang buntag, detalye.
3: Inaprubahan sa second reading ng Davao City Council ang pondong gagamitin para maisulong ang bidding process ng planong Waste to Energy o WTE facility ng lungsod. Layunin itong gawing enerhiya ang bahagi ng municipal solid waste. Bahagi ito ng mga hakbang ng lungsod upang tugunan ang patuloy na pagdami ng solid waste at mabawasan ang basurang napupunta sa landfill. Susuriin pa rin ang mga technical, financial at environmental requirements bago tuluyang maisakatuparan ang proyekto. Patuloy namang inaasahang dadaan sa procurement process ang proyekto bago ang pagpili ng magiging pribadong partner o operator. Ang akbang ay bahagi ng mas malawak na plano ng Davao City para sa mas sustainable na waste management. Ito po si Carl Canal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
1: Dagang salamat Carl Canal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Alas 7.37 na nagmamadaling umaga. Dabago tayo sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM, Balitang International.
1: Hinatulan ng International Criminal Court or ICC na guilty sa crimes against humanity ang dating Seneca militia leader na si Mohamed Said Adelkany ng Central African Republic. Napatunay ang guilty si Said sa 4 na counts ng krimen na bilang ng imprisonment o severe deprivation of liberty, torture, prosecution at iba pang inhumane acts na ginawa sa Bangui noong taong 2013. Ayon sa ICC, pinangasiwaan umano ni Said at ng kanyang mga kasamahan ng paggulong, pabubugbog at torture sa mga pinaghihinalang supporters ni dating Pangulong Francois Bozize. Samantala, ibinasura ng mga hukom ang ilang war crimes and charges matapos naman manginang tapos na ang armed conflict noong panahong naganap umano ang krimen. Si Said ang unang miyembro ng Celica na nahatulan ng ICC, kaugnay pa rin ang karahasan sa Central African Republic.
0: Samantala, umabot naman sa 174,694 ang kaso ng acute respiratory infections sa mga lugar na apektado ng forest at land fires sa Indonesia mula Agosto 18 hanggang Setyembre 21. Ayon sa Health Ministry, 40,363 sa mga kaso ay mga batang wala pang 5 taong gulang. Umalat na ang toxic haze mula sa mga sunog sa Borneo, Sumatra at Papua na nakaka-apekto rin sa air quality sa Malaysia, Pilipinas at Singapore. Patuloy ang firefighting operations ng Indonesia, kabilang ang water bombing at cloud seeding para mapigilan ang pagkalat ng apoy at usok.
2: Heart FM, balita! Heart FM.

0: Sports Balita.
1: Sa ating balitang pambalakasa naman, matapos mabigo sa quarterfinals, bumawi ang Alas Women sa classification round at winalis ang Qatar, Mongolia at Hong Kong. Dahil dito, nakuha ng Pilipinas ang 9th na pwesto sa Asian Games. Aminado naman ang koponan na may mga dapat mapagbutihin lalo na sa consistency kontra sa mga top team ng Asia. Kahitman mahalagang karanasan ito para sa mga batang core ng Alas. Kabilang na sina Angel Canino at Bella Belen at bago ang mga susunod nilang international tournament. Target ng koponan na gamitin ang karanasan sa Asian Games para mas maging handa sa mga susunod na laban at mga international tournaments.
0: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
2: Nagsalita na ang aktres at Batangas Governor na si Vilma Santos tungkol sa isyu ng hindi pagkakasama niya sa bagong batch ng mga pambansang alagad ng sining ng Pilipinas. Nangyari ito sa talkback session matapos ang Philippine premiere ng restored version ng pelikulang Sister Stella L noong 1984 sa Metropolitan Theater ng Maynila noong Setyembre 20. Ayon kay Santos, matagal na umanong usapin ang pagiging national artist at tinanggap niya ang naging resulta. Sinabi niyang naniniwala siya sa prinsipyong if it's meant to be, it's meant to be. If it's for you, it's for you. Dagdag pa ng atres kung hindi man siya napabilang sa bagong batch, ay ayos lamang sa kanya dahil sa loob ng 63 taon niya sa industriya, malaking regalo na para sa kanya ang mga bagay na ibinigay at ibinalik sa kanya ng showbiz.
1: Parang ano, if it's meant to be, it's meant to be. It's if it's for you, it's for you. Kamag-anak yan ng ano, not it's not you. It's me.
2: Ano ba yan?
1: Diba? Sa mga breakup, yan ang dialogue.
2: Oh, no. Isa yan sa mga, it's yan sa mga gamit.
1: It's me.
2: Na mga statement. Hindi ikaw, ako. Para matapos na.
1: No, ako may kasalanan ng lahat.
2: Sige na.
1: Pero ano ha, about time siguro. Kasi kailan ba? Ito mahirap sa Pilipinas eh. Ito ang sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Kung kailan na wala na yung tao, saka mo itatanghal na correct national artist. Di naman kaya eh, yung hindi na niya na-feel. Bakit pag ganun tayo ano? Sa ibang bansa, sa US hindi ganyan.
2: Grabe
1: kapag
2: ka
1: meron
2: well,
1: silang hero, kahit bata yung ano, kahit bata yan, itatanghal nila yan.
2: Correct.
1: Diba? Ano mo kung bakit? Mas ma-appreciate po nung binigyan ng award. Oh, yung award na ibinigay sa kanya kung nandiyan pa siya sa kalibutan.
2: Correct.
1: Diba?
2: Correct. Just like the late Nora Unor.
1: Oo. Oh.
2: Diba? Matagal na siyang national artist.
1: Oo.
2: At
1: Na-feel niya.
2: At saka magka-batch lang sila ni Ate V.
1: Diba? Kaya nga may
2: The Star for All Seasons.
1: Oo, kaya nga mayroon dating awayan ng Guy versus
2: Vilmanian. At saka Noranian.
1: Noranian at Vilmanian.
2: Ayun nga lang din yung medyo medyo tanong ko din Bakit hindi nagiging national artist ang Vilma Santos?
1: No?
2: Oo, despite sa, hindi naman natin may kanya-kanya naman silang achievements. Kanya-kanya naman silang galing. Siyempre, magagaling tong dalawa.
1: Pero mga icons na yan.
2: Icons.
1: Diba, lumaki tayo. Diba, yung mga magulang natin. Lumaki na nandyan na yung Vilma Santos. Kagaya na rin ng iba pa mga artista. Sina Eddie Garcia ba na itanghal na national artist?
2: National artist, parang.
1: Sina Dolphy. Hindi pa yata.
2: Hindi pa.
1: Imaginin mo yun. Hanggang ngayon, issue pa rin yan. No?
2: Diba?
1: Imaginin mo. Yung mga gumawa ng pangalan, sinong itatanghal mo? Na dumating na yung time na yan.
2: Wala pang Catherine Bernardo, wala pang Julian Santos.
1: Sina Piolo, ilalagay nyo. Hindi, yung mga legends.
2: Diba? May na talaga sa industriya.
1: May tatak.
2: May tatak na at may napatunayan na.
1: Hindi, marami naman napatunayan, pati mga artista ngayon. Ibig ko sabihin, sila yung mga nagsimula talaga.
2: Yes.
1: Yung kung bakit merong show business ngayon, kung bakit, diba, may mga mukhang artistahin ngayon. Merong mundo ang mga artista ngayon
2: dahil
1: sa kanila. Diba?
2: Sabi nga mga OG.
1: Mga OG. Teka, pag itinanghal ba na national artist, may nakukuha?
2: Meron ata nga may
1: monetary
2: privileges and yes, and monetary.
1: Ah, dapat lang.
2: As being tawag nito, pabansang alagad ng sini.
1: Yun.
2: Kasi may kanya-kanyang category, diba? May aspect siya. Mm. Oh, may film, merong broadcast, merong for the arts.
1: Diba mga ganun?
2: Oo. So, marami. Pero sana naman, mabigyan din.
1: Habang nandyan pa.
2: Sana naman. Oh, ang Ate V.
1: Para ma-enjoy niya.
2: Oo.
1: Diba?
2: Pero yan. Sa ngayon ay ano siya sa politika eh. Active siya sa politika.
1: No?
2: As the governor of
1: Batangas. Ala! Ay talagang ala eh! Ala eh! Ala eh! Sige, abangan natin lahat dyan ha. Sana naman ano, yan ang wish natin lahat. Maraming salamat sa iyong chika sa araw na ito.
2: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
0: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Teka muna, itigil muna yung mga ginagawa. O, mag-traffic report muna tayo.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Nasa linya natin ngayon si HPG Jerry. Small but terrible Kabuyaon. Jerry, mayang buntag.
3: Mayang buntag, ma. Mayang buntag, Mel. Galing akong Billy's Street. Billy's Street, papuntang San Recto. Okay pa. San Recto, going to La Pasan Highway. Medyo maluwag pa. Hanggang nakaabot ako dito sa may bandang Cugman. Cugman, going to Puerto. Okay pa. Pero dito sa pagbalik, may build up na. Dito sa may bandang Cugman, going to Corner, Diarbura.
1: Nandiyan ka na ngayon.
3: Oh, dito ako ngayon. Papasok na ang syudad. Medyo may build up na.
1: Natanggong na ka niya?
3: Oo, tanggong na dyan.
1: Tanggong na dyan. Oh, siya, may pasahero ka ba?
3: Wala pa.
1: Ayun, ang malungkot na balita. Natanggong, tapos wala pang pasahero. Sibale, sige. Pasa saan ba't luluwag din yan? Maraming salamat, ha. Ingatan na pagmamaneho at ingatan ng iyong mga pasahero. Thank you sa iyong traffic update, HBG Jerry. Small but terrible, Kabuyaon.
3: Yan ang litis na sitwasyon. Nabakasalan ating nadaanan sa ngayon. Heart Posada Group, Jerry. Small but terrible, Kabuyaon. Para sa Heart Defend, Road Traffic, Alamid.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamid.
1: Aras natin, 14 minutes bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Subayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Biyernes, September 25, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang National House of Prosecution na minadong hindi kailanman naging madali ang kanilang trabaho sa impeachment trial.
2: Pagbabaw man ng voting threshold para sa conviction, pinuna ni Congressman Harold Duterte.
1: House of Prosecution, kumpiyansang malakas at may bigat ang mga iniharap na ebidensya at testigo para sa conviction ni VP Sara.
2: At headline para sa ating balitang lokal, term ng barangay officials, posibleng palawigin ng 5 taon. Preparasyon ng COMELEC, maaaring maapektuhan.
1: Huli siya, ginundina ang negatibong epekto naman ng pagkakasangkod ng aktibong pulis sa Indahang shooting.
2: At dialogue sa pagitan ng traditional taxi at green GSM taxi, umaasang magbubunga ng solusyon.
1: Samantala, 6 na LGU sa Misamis Oriental, ginawaran ng gold recognition sa Gawad Kalasang 2026.
2: At headlines para sa ating balitang Bukidnon, NFA Bukidnon, payak na nagdiwang ng kanilang 54th na anibersaryo.
1: Samantala, Manolo Fortin, sa pinakamataas ang kabuang kita sa mga bayan ng Bukidnon noong 2025.
2: At balita Bukidnon pa rin, may git 800,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sakote sa drug bypass operation sa Valencia City.
1: Samantala, sa balitang Mindanao, waste to energy project isinusulong sa City Council ng Davao City.
2: At headlines para sa ating balitang international, dating Seleka Militia Leader, guilty sa crimes against humanity ng ICC.
1: Sa balitang international pa rin, mahigit 175,000 katao nagkasakit naman dahil sa hay sa bansang Indonesia.
2: At sa ating balita pampalakasan, Alas Women nagtapos sa 9th place sa Asian Games.
1: At sa ating showbiz balita, Vilma Santos nagsalita na sa hindi niya pagkakasama sa bagong batch ng mga national artists.
0: Heart FM Balita.
1: Oras natin ngayon, 7:48 na nang nagmamadaling umaga. Uy, halos tanan online na karon ha. O syempre, ang paborito sa kadaghanan, ang pagpamalit online. Masayo na ang online checkout gamit ang GCash Pay Online kay di na nimo kinahanglan og ang barya o wala na isuklian pag-abot sa parcel. Para walay hassle sa online checkouts, gamita ang GCash Pay Online. Sakto ang payments, save and secure pa gamit ang GCash Login Safe. Kinahanglan lang og biometric confirmation o fingerprint sa phone para mag-confirm ang bayan, para malikayan ang scam, para malikayan ang failed transactions. Siguruhang adunay sufficient funds ang imong GCash wallet. Mao nga mag-free cash in ha, gamit ang official GCash partner merchants sama sa Pure Gold, Palawan Express, LBC, Bayad Center o guban pa. Para kompleto ang imong pang-shopping, walay fees, walay kalta. Siguruhan lang nga pirming na isulod ang GCash wallet pinaagi sa regular nga pag-cash in para pirming ready sa online shopping. Ma-enjoy nimo ang free cash in hangtod 8,000 pesos kada bulan. Hassle-free yun ang online shopping gamit ang GCash Pay Online. Para tuloy-tuloy ang checkout, dapat perming well-funded ang GCash wallet gamit ang free cash-in. Go with GCash Pay Online para sa saktong payments, secure checkouts. Visit the GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM or 0272139999. Other networks and fees may apply to know more. GXchange Incorporated is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. GCash, zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash partner merchants nationwide.
2: Biyernes na.
1: Biyernes na naman. September 25, limang araw na lang bago magpasko. Huh? Ay, Pasko. Hindi kasi piling mo pag bago ang sweldo, Pasko.
2: Pasko.
1: Pero kung bibilangin mo sa ating kalendaryo, ilang araw?
2: 91 days na lang. Pasko na.
1: Lagi tayo mayroong paskuhan dito.
2: Diba? Pasko dito everyday.
1: Pasko dito everyday. Shout-out na tayo para sa lahat ng mga napipil na ang Pasko.
2: Ayan na, ang Gales family, feel na feel na nilang Pasko. Hi to Mommy Eileen, Sir Nicolas, kay Sir Glenn, good morning. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin dyan sa Barangay 17, Burgos del Pilar.
1: Amy Balomadres, Mayor Miles, magandang umaga. Yan o, Clark Montimo daw at Mami Marilyn Gonzalez sa Tanan Kamamanaan. Maganda, Tanan Kamamanaan, mga taga Kamamanaan. Yan, good morning.
2: Good morning din ha. Thank you nga pala sa, ano, sa...
1: Lanzones.
2: At si... Alexandra Hill. Shout out po naman diri sa Purukuno Patpat, Kadingilan, Bukidnon. Thank you sa pagpaminaw.
1: Efren Hawaiian, magandang umaga. Ito na naman siya sa kanyang countdown, no? Nga, yes. 91 days na lang bago magpasko eh.
2: Tama. Sometimes nagiging gauge natin si Sir Efren.
1: Sir Efren.
2: Ito si Ate Karen Torres. Tagang salamat, Ate Karen. Ayan, good morning. Watching and listening while nag-prepare sa kanyang tindahan. Wow, shout out sa kanya anak na si Lovely Luz Torres Nino nga nangapi. Ayan, I love you na. And also hi sa kanyang honey na si Milfi.
1: Meron din mo padak, anak. Angelo Lau, magandang umaga, request ng Ooh Lala Baby Baby Dolls para magbiyahin sa Dahilayan. Magandang umaga.
2: Ayan, si Mami Nilda Tabuen Padel. Ayan, maraming salamat. Patuloy po kami makikinig sa sariwang balita. Dagang-dagang salamat.
1: Si Ate Lilil Giam, magandang umaga po. Mga taga Burgos del Pilar din ito. Yamayang buntag.
2: Good morning, Lola lang ng Hanupulan Claveria Misamis Oriental. Thank you for listening. Good morning.
1: Remedios Gemelo ng Crystal Maramag, Mayong Buntag.
2: Good morning, Ma'am Annabelle Cabillaon Tabanao and Mayong Buntag. Thank you so much.
1: Gemma Palakat Pupos, magandang umaga o mga taga Zone 10, Upper Carmen, mga naminaw karon. Maraming talang salamat po sa inyo.
2: Ayan, good morning kay Angie Lupi Togo Gain. Good morning. Hi, shout out sa young self. Uy, happy birthday.
1: Karon?
2: Happy birthday to you.
1: Happy birthday. Masig kinahanglan ni mong kuan. Mga taga Kaon. Ha? Baka meron kang hiring.
2: Volunteer.
1: Hiring. Taga Kaon.
2: Galing nun ah. Si Ma'am Merlene Loren kahapon ng Esgabi. Good morning, advance. Happy birthday to Ate Gina Trosho Gagpani ba yan? Tama ba?
1: Gargani.
2: Gagarani.
1: Ayan.
2: Good morning. morning.
1: Magandang umaga. Jocelyn Flores, magandang umaga po. Niva Bernaldez, magandang umaga po. Mga taga Tubigon, Maramag, Seymour. Para magbukid nun. Ayan. Good morning.
2: Good morning, Mami Marilyn Gonzalez. Magandang umaga. Ayan, mga best anchors. Thank you po. Ingat tayong lahat, mga sweethearts. Ayan, thank you, Mami.
1: Regina, Trandia, Basadre. Magandang umaga, mga taga. Ano to? Oo, Gumamela, Extension, Carmen. Hi daw kay Zarin, kay Alex, kay Kiana, and Gabriela.
2: Ayan, kay Ate Marifel Dikito Ayes naman. Good morning, kay Gandang Umaga. Ayan, watching always. Shout out sa kanya Mama Inday. I love you, Ma.
1: Ayun,
2: and
1: no?
2: Team Turok Botoy. Thank Turok you so
1: Botoy?
2: Much.
1: Turok Botoy? Aba. Magandang umaga sa inyo. Ito rin, may mga nag-message sa ating text line. Yon, basahin mo yan. Sino yan?
2: Ayan. Sabi dito, greetings to all Grab Car Cagayan officer and members and car wash diya sa may JR Borhalikod sa Panchi. Copies na naman now ng Heart FM. And also to Barangay Balubal and Balaba family. Sa Taralanginga. Maraming salamat. Thank you.
1: Ito ba sa Green GSM Team Ryan. Ato, taxi to. Green GSM. Alala ko pala, talking about Green GSM. At gabi may paglabas ko doon sa street namin, no? Diyan sa may Everlasting.
2: Mm-hmm.
1: Paglabas ko, may nakita agad akong taxi. Eh, mapunta ako sa game ko kagabi. Pumara ako. Ang suplado naman itong driver ng Green GSM. Hindi ako malalaman-laman. Naalala ko may app pala yan.
2: May app.
1: May pala yan. Hindi pala yan basta-basta. No? Ganun pala yun.
2: Yes.
1: May app pala yan. So magbubuking ka?
2: Yes.
1: Doon
2: ka sa app.
1: Ang tagal ko pinaparan. Inahabol ko pa. Wala may sunod. Ganun pala. Sorry.
2: Mag-download ka kasi.
1: Hints ko pa alam eh. Kagabi ko lang nalaman. Napagsakay ko na. Susan Gage, magandang umaga. Thank you. Uy,
2: ayan.
1: May naghahanap din. May hiring din si na Ma'am Marlene.
2: Ma'am Marlene.
1: Oo.
2: Belated happy birthday to Sir Roo Martinez.
1: Uy, hiring din. Hiring sila.
2: Hiring
1: nagkakaon.
2: Na ba? Kailan at maano kami
1: dyan. Maraming mga pagsambit na kami ng resume, ha?
2: Willing kami dito.
1: Pag may nagbe-birthday, malamang may hiring.
2: Ay, of course.
1: Hiring.
2: At speaking of hiring, di ba, yung presyo ng gasolina natin, abang-abang tayo mga sweethearts. Naku, may mga abangang paggalaw pa.
1: Paggalaw
2: hindi
1: pa?
2: Natin alam kung paakyat ba ng presyo o pababa ba ng presyo. Basta tayo'y, let's be active and at abangan natin yan.
1: Observant tayo. Parang yung gasolina ngayon, parang spaghetti.
2: At pababa, pataas.
1: Pataas, pababa. Pataas at pababa. Para sana lagi nalang pababa.
2: Yes.
1: Anyway. Siya, abangan natin ang mga winners ng bugas at groceries para po sa araw na ito. Maraming salamat po mga sweethearts, ha? Mamanatili nangikinig. Oras natin! 2 minuto bago sumapit ang 8:00 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Heart FM Cagayan de Oro at 93.7 Heart FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Clark John Paul Montibo ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Marjepoy Bajansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghat Tim Balita.
2: Nel Arshaga.
1: Ako naman Marl Aurenio. Hanggang sa Lunes. Ito po ang Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.